Ok, bule dachika kumina muenda zoko kwele sawae kumina bide za machago na kuruwa lero ino kumanyango bula mungo butambla manyo bula mungo nyanya ati mundange buotabu kwa tabulunji mamu mungalo bweti bula mungirasi kastei ati kabweti chitegeza teja kudangulo kale bula mungo abuli jomu nage tuwe manyize nyo kore bintu ebituwa emirembe okusinga ate mundange bintu abantu betuwe emirembe sede bisinga bantu abasinga tebero woze zako ngabalo woza nyo kumbadina abwe mikwano jabwe nganda za abwe munanga tebo ne batero woza ko mwana wa mama weroze ko kubanga munango bulambu bubwo tofa bukalaga munange akasento kaina na ye munange gweto yagala kete kamu woza te mkwano gwanga bana te banadda yo mkwano gwanga na kirabatia munango muntu oyo gote kamu sente ze za kalekereke ewezina kugwa kencha yagenda okutegeza abalala gundi oyo sente yazikoze sabubi gundi oyo banange sente ya zono na wamulabanga wazidi ibuda nenga munange gwo mukwa abo be yaziwanga abo be nyini boli so na kuruwa lero gwene otefa akono otero oza akono otera bidida webina kwa wamu nango kufumu kabuwa matinempe weruwa wo hudutemia lweri so luruwa wo kari mundango blambo we ya gali demu we ya gale sanyuka ko wabofu nye mundanga kalunji kari ya kubanga gwe inji ni gwachi nata inji ni ojirese itana ze natenga oira ajifuki lido mkulachi omu yina kari no mundange toli inda biuma kutala gengeri jori inji ni obulamu bubo soka weteke mwaka senta badalo soko balo wozina.

0: Oka kade kaduka kuspidi nyazo kezi brokode sawa kumida bide zama chagonda kuduwa ledo no pa mani paro kui ya seka lotele mwana walo secho mtuwe kwa kulimbi echa unga weba sawo no vida ba no viva labala munga tobi tegeda no vida nange frozen intongo bombo lida kumunanga ena tulaba chechili wawaye
1: wana wa mama
0: wanji wanji
1: unangi wa sito tie
0: alive and kicking chechili wawu weekend ya tambu date ya soko mbuli ya wawo ya walo sechi
1: kati ono musima kani kanduto kasao
0: mune
1: nalo senga ninyo kumutuwa kureli nga nimu kasuri ya watembayo
0: ogena kufune ya bilonji msisi nkulaba
1: itufu
0: ndaba utandi sokuwe wanika kumiti nganze
1: ni waniki nidala mpake ikatembayo
0: Era ya labia mundange ngari bilonji vijia kwanga mundange bilonji vivela kutopu wawawawu kakati wanda wanda kastola bango li kutopu chitegeze sawa yona owaye halo
2: Webale
0: jibere lako jizu kwila kwa wasizutia
2: Mkwagala nye mkwano
0: kwa Bandage nange mkwagala che chili wo
2: Chili wo kubuliza luko kwa simbe hatu kitumbu
0: Soka kari osoke ombuli li Seka lote na story chao
2: Nze chimuli chava chala chitangu
0: ne Chimuli olude wo
2: Bandage ndi wapo kwa mpanga ila mudisi cheka yunga Nalose Unange ngatuwa munze nawe
0: Atota andika bintu ebyo Alfred Kalodozi ayingide damu house atarabike ngabunanga tuwama ulire mu bufunze ononze binika mazoji jja kusigiri omulangira ndaus ne team yone yabinsanga wana oro bagenda okutegeka ebikopo kachai kagende mu bikopo oro atele jenda lekoni na rugwa wana jaba weka chai aka katabule paka yo program zizo na je zinagenda wasuzo tya tata
3: na suzo
0: imwe ka weekend kakulike
3: weekend tujitambule
0: kabadde mbinji
3: nabadde ko marabe agundi busia
0: busia
3: Mikolo? Mikolo.
0: Biatambu debitia.
3: Biatambu zensonga kuna kuruwa independence.
0: Alhamdulillah.
3: Amin.
0: Nalabia eko na ange nino mikolo gwe nabaddeko. Ebi intu katinga gwe sabo ogeziwe mikolo. Omukukutivu. Enono chikiriziwa omukolo kutojera muruzungu. Kati kubawe nabadde omuteso. Yeyabadaya anjuruwa. Na yate nabadde manyinti mubogezi wano. Bajja kwatagana bafuno owooluganda n'owooluganda naye ekyabadde wali eri saidi nga yaleese oli amanyi luzungu na luteeso kakati ate eno mu audiensi mulimu abeemulugunya ati fe ate bannange tetubitegeera tukoze tutya
3: awaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaaw kisoka bakiita intermarriage oba obufumbo bwa mawanga agenja ule chochiri yao chichimu ate chokubiri bakiita nono mu mukoro chokusatu bakiita abantu abatudde mu mukoro
0: baba
3: kati bisatu ebyo tunulira ngo ogenda kukola mukoro kati tunulira nono bya to exize bya munje bisobola okukoleba mulimi olunansi oluba Luganda kubanga biri byakafunda byenkizo ebyo byakoleddwa nkakasa mulimi Luganda bwetugenda kuchi abantu abatudde
0: abantu
3: abakonga bazero bategeera no bawe kitibwa tikikola magezi kuogera bigambo mu Luganda babitegeera akati tudde ku kyolulimi banango olimi lwewe kitiibwa waliwe bino kubera twekisize si buli kimundi kirina okwogerwa nga bwe twagala nti buli bayogera oluzungu nti tumubole buli bayogera olusoga nti tumubole nacho kiyambako
0: era mwabadde mu abe mulugunya ngira abe kyalo obo manyi
3: tebaze kwanjura bo baze kwanjura mutesi tebaze kwanjura bo baze kwanjura mutesi so kikirizibwa musobola otambula kubanga omukoro tegugwera mu kidala
0: kale
3: tata in fact ngamaliriza okwanjura si mukoro okwanjura mikoro ejenjawulo kati nakano kimu kubitundu ebikola emikoro emingi ejibera mu kwanjura
0: okay.
3: Kakati tebanyigira.

0: kasira kano nga kutute kuntandi kwa nga bulicho. Nema ganti mamu ise vija mawkiso mtapita the only mutuwe vija gena masuno kubeda nga atakutusako. Nabaga manna kuzalu vila kastabu cha webuti kumaliri webuti. Tega wabutezi Radio Simba. Muprogram ya fenganze manikidu wanga binsanga wano. Esinga. Wete gereze nyonga tutaandika mkasira kano kinyini. Bebucha kumacha. Obo ino kubango uloweza nyo. Wino kuroweza chechi geno kuwa ama ulire agachi asinze mugwanga. Nga ye program ya fe ya binsanga wano. Wali wana afuruta. Choko obude wake deda. Alimu tulo obude wake deda. Wete gereze nyo. Yeno program egeno kuwa ama ulire gona guweta aga. Ye program egeno kujako stress. Ate kulete na kaseko kumatama. Tosuwa imbosi na zabi insanga wano. A class above the ordinary. Wete gereze nyo. Never best presenters ever. Hey, Nyabo.
1: Better go check.
0: Kamale. Okay, no, who is a Radio Simba, mama? Mama, nyabu, akugambia, who is a binsanga, wano, wenyini, wabikusanga, wenyini, watu nde, abange, ife, mutu, who is a, tutu, no, tosudeo.

0: Naughty naughty, over naughty bili naughty naughty, ya naughty tano, mnana naughty naughty. Gonzo vramu, neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Abi wazibe mutia.
2: Wazibide, nge yali atwala abantu kubwa kadama, kati ye kadama.
3: Wazibide,
2: nge yali akozesa ba meidi. Kati ye meidi.
4: Ino je wazibide ngo urubusi nga balonzo bunji.
5: Otaka atubiha. Hibu wazibida obululu gwani buchiza balonzo bunji.
6: Sanga munanga ye wazibide. Ngona kuruwa lele vivu zamana ba S4 bageno kumaba utaniko bitula. Elange sala za fezo zila ikakumukama katonda ya ziulira. Asigande kumamu tino waza applying. Abino yu nabi alimu programu yenga kuteka kunsi. Una kugundi uja kutula S4. Una kugundi uja kutula S6. Otegeda ba P7 manange unakugundi mwaino dutula. Ebe nabe alimo programu. Aba ino kudame vimina mwabidamu kumabi alimo programu. Katibu HTO HD UNEBE kwataka in the security agencies ba contracted professionals ba head of examination centers. Okaka sa mtino ba securing a credible examination process. Teri kudamu kama mtino ateba bievimuzo bakoze batia kuluno bali very very strict. Leto gede langa dara dara chama zo kaka siwa mtino lero. Ana faba esi fona uba genda kumanga babitula.
7: Kakati awona ona wali okay. Na hiyo wabata sobola kutuka kasa faba sa dolumu. Tukola tuti yao kaka santi omwana wange msomero jiali jesali ingira. Jali na hivyo uzo vijia kugira.
6: Na au.
7: Au. Gira kwa ate dimansta ya dukane chino ate visi.
6: Ino wali wakute malpractices, neba kiliza mtine bane chitufu. Nabande inga bobu sasi wano, mujia kunso, ha ha ha. Mujia kunso njira dene, ha ha ha ha. Bane wakute, neba kakasambu ye, banai, tu mtu sasi de, tu batu nonya kasente. Bakute, bakute, neba batika mewika we mitaimwa. Na ene, mbande inkubiliza, haba kume vivuzo vino. Nadala me mundu temusala sala maso gabana nga bakole ebibuli
7: wa ne mundu zama nyiro kababere bana bazimanyira
6: chikanga mu abana
7: lulitu azitianga nyino yekati okugira kutinge mundu ali ayitawona yona de no kati abana ate kati ono jitira mtyo jira bako obulabi mpozi ngo oli ajikochi zatenga na choma nje kitegeza Nembu ndabye we mundu nendia.
6: Temchati.
7: Ah, ye tekati ono wano jisanga wali yakirira oli ayambuka onajikute ku border ajisonze waguru. Nuga yichi chichi.
6: Kagali mwamanyira.
7: Amaso. Ekikolwa kyazo kyetutamanyira. Nayo zira ojira bakombu otie. Kakati nze you nembu change saba.
6: Kupisto ne mundu neno singa kuti eliwa.
7: Kochi.
6: Pisto ne mundu enene.
7: Zonna ziba mundu. Zifulumye sasa eri. Odi
6: akeri wa.
7: Yoneba mgo kasola wa mundu
6: ne mundu. Pisto nkweke.
7: Hey. Andi ato nkweke. Ate ye wade wadeko. Nti kubanga ndabu za sovolo kubana yao.
6: Andi ya
7: soka ni.
6: Enena taso wajite ika mu.
7: Andi za suko kube ranga tuzilava nyo. Nekwe vazo kwa atatala bilira makane vajane mundu. Tunonye msajia mamukazo ya muwabidi. Nibaja ne mundu bili. Ate AK-47. Kati obuzito bwayo bobu nafuyiza nyo. Walo neno nalaba nga bazina kabangali. Banonye echi. Family unit ya polisi ya wali. Eze kulaba tata wawo. Nipo kipatulo namba.
8: Kati kuli mkuzala wa manjiga gwanga. Amanyike gwanga.
7: Tepina gajaja.
8: Webale etela AK-47. Manya yentone riyo.
7: Kati nene banale takase pichi.
8: Andi kati ezote zina mu. Ezote zili nda lutaro.
7: Nanda tena zutu zila vila.
8: Kati wabu sisi mwala bobo butale ta AK-47. Zebu inayo nge nene.
7: Buvurundi.
8: Bu Amerika bu gani obu.
7: Amerika tujiteka.
8: Ate yobu eveno na umontu ereta AK-47. Wama mlangira
7: inebu. Feche tuja agaza chemu. Elekera ukusali labana wa fomu sangu. Bu waba umu malpractice yonege nze mati. Enenye somero abana wa fe baba tuze bali baba wewe voze bilala bali menga tu disam kubanga fe tubale tuina che tumanyi na dalaba za daba wa yo fees ochiuli so wanunga tutaandika you know stand one away stand one
6: stand one
7: temuntu leta kombera ngebibuzo bikomyo mubikume bwe biba bitolose kumwe ne somero abayizi mubawenge ebibuuzo ebirala
8: oyo nakyo obuuka
7: seji
8: wasembadde okuba ne candidate
7: ne guno nina
8: ba candidate meetings ezituule ezitatadde zebayita abazadde nno basadde ba candidate classes mujje mu meeting ziba za kubba bibuuzo
7: kironyeze tebampitako
8: kakati
7: simanya
8: bawulamu chovola ba classes enaku zino mulembe kwa stream kwa kwata wansine wa guru babira bali aba kakurimu era abazadde bako kakurimu bente kateka baba bajimanyi era bayitabulu nyina waga tujja kwetaaga emitwala abiri abiri ag'ebibuuzo abamu tebabuuza zaaki ne bawaayo buwi naye abamu babuuza ne babanyonyola zituyambako ne tukola ki naye gwe omuzadde manya nti eyo meeting gye mugenda mu eyeyeyeyo eyakalekereke bakandidati
7: bokka
8: era situimu zizi ne zitakolebweko mikolo tezikola ki teziyitibwa ekiyitisaako ziri zokka zokka ez'abakalaso kubanga omusiru ne bwakoppa n'erinnya alikoppa kati bakoppa ne bafaanaganya ate bano babawe tipsi nti kino ojja kiwandika bwoti abalala mukikole bwe muti abalala mukikole bwe muti nezaawukana kubanga ekibakwatisa kuba na ansa yemu nga ntuufu oba kuba na ansa yemu nga nfu kati ezo stream zibalondamu era abamu babajja nawo ne babatwala ewalala
7: ne batuulira eyo
8: abo abatuulira eyo basajja batu bebatabira mu meeting izi
7: bebakyenyeje
8: aha ne baga twagala first grade zokka zokka
7: bebabatuulira
8: kakati bano abatagenda kuzifuna abatafunye kantu
7: embuyege
8: babatwale mu kasomero keri era ne bagenda mu government ani nabo ne bayitirayo kubanga babatwala mu masomero ga government tiiki ejja omukono okukola ki
7: guteredde
8: kale nno ng'okyagamba amasomero okubba naawe omuzadde oli mubbi
3: yabadde we bwazibidde
9: ngabadde kutuusibwako.

0: Ghana Mumusa Vagasa Fem Fer Radio Sima Impologome Yedam Bebefe Wataloga Dr. Jose Chameleon. Yatuita Bulunyo Natuga to Kungane at Webia Fe. Ah, nafe wete wetu koze na inga mpozi nchakuwa maulida gafa mwitundwe vye nja ulo Anesti Sengo wali na goje kanso kemfuda gali na goje
1: nanti koni uwe vali nyoko rezo Anesti Sengo wali na goje nga sawe na sisi demu tauni ema yanga yanga kulugudo luambu kenda chifuma kakati nanti koni ya maulida nda kufunide gavade mchitundu echechibili vili wawade omuvuka haiti wakasiri ngomvuko ono ya kazi wako mzego kugenda mubala ezenja ulo na anywe byokunywa olumala n'ateesa ne mwana mwala ne bafuna webagenda okuwummulira naye nga alina omuze ogubuka ebikomera ebyebbaala ayimbye omwana nti kangende mala okwetereezaamu kemmanju abuka ebikomera n'agwa ebweru n'adduka lutu eno yagenze ku bbaala esangibwa wano kibiribiri yagadde obuuka ekikomera nga maze okubeera n'omwana mwala lutu esooka omulundi ogusooka mukubuka ekikomera yagudde mu kyamugagga nga mulimu embwa nezimugoba emisinde sigadane sengoba emayanga ya
2: nanyini tutu amata obutawasiza mukwano kansimenti wasize bulungi yee kulikawo mu weekend n'omuyita sms empula madamu kwani nga nkutuuseeko eggule bambi akisizini gye twasanga mukunga tugenda kushaya muganda afrika jiku international sadi zeyo ebukwiri accident yeno yagwa mu katundu ke bayita Lwamata omugoba wa tipa wabi ya mulemerera kuba mu obudde za saa 12 za lweggulo enkuba yali etonyerera yamulemerera n'agenda agikatayo bambi wansi yali asengula oyo omukyala n'abaana nga basenguka bambi omukyala olw'okuba nti motoka yawandagala yabuukamu mutwe n'agenda akukuba ku jjinja n'ekitundu ekimusala teyasobola simatuka waawo abatuuze baawo balakaba omukyala bamumanyi ne mumotoka namba puleti engeri gye yawandagala zaabuukako ne bambi mukazi we teyasimatuka naye abaana bo baso bataasa nga bo bakyali mu obulamu
0: si mawulire malungi webale nyo esempura emende webale butava ku Lubogola Simba meya Kalungi owendolwa naye katuwegule
3: okuwereza eggwanga nze meya Kalungi owekibuga kyendolwa amawuli genkuletedde amacaga olunaku olwaleero naye nogabaddeyo lunaku lwajjo akawungeezi sawa nga 11 ayo mwami onono eyasima ekinya kya toyi nakyeka nga kiri openi nga takibiseeko kakati n'abaana abadde bali mu kuzannya webadde badduka wabadde wenge eyo oludoddo nga tebakiraba nti kinya kya toyi babiri nno baaguddeyo omu baagenza okumugyayo ng'amenyesa omukono ko ninalugwa ne nkubiriza abantu nno obanga omaze osima toyi at least jibikeko ebiti okulaba nga otangira abantu okugigwamu
0: webale nyome ya Kalungi owekibuga ekyendolwa ngenda kubeera nga nkomawo n'omulamwa weeteeketeeke kubanga bwe tuba tuguteesaako tukozesa voice note kanziyo baka bunondeete
4: Kabiri mwetano, ejo bwagazi bwabanna Uganda, atemwa mungule, mwosanga olugendo kodi kodi, abalwadde mulwe batenda, nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya, nti balabye ku nsi, kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi, simbe kulowoozezzaako, nga tujaguza emyaka 25, tosubwa ku luno, anti tukomyewo okwaffe, tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi, ebisombole abazungu okubirabako, nga ffe bannannyini byo. Tetubirengeranga nako kati olw'oli nyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba butono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758 730 osasulire kodi kodi mama mama omanye n'ebisingawo tinta tinta ne Simba kwa 25
5: Neiba.
6: Wanyi mato.
5: Amabati gwa sede seda galinga mapia.
6: Ii. Amabati ago. Gara biebuli mwana wangenga akura.
5: Eh.
6: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wangu obukuru yali mupi wanu.
5: Eh.
6: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
5: Chogamba toga zangako.
6: Atenga aziza wako bichi. Bukura kusala woku runji. Tichikwe tagisa kuchindamu. Yesu ngaruachi na londa wa amabati gadu muzazi.
7: Gadu muzazi. Amabati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara ni gwongeru wako mtindu kwa Uganda party. Uwaka kasiwero uwezigi wabanda Uganda bonna abali wuna abali dawo. Gafuno kufo mahali wea zona mkwitu uligwanga.
8: Zende kanda!
9: Mulekila ukuluwana!
6: Mimbi mujia wano.
8: Okaro.
6: Luachibili chibwa mubira munuana.
9: Nintata yansio keleza. Aisisa chitabo change. Na menyane penso yangi.
6: Ichimanyi. Fene tubera tunyega. Na ye kuluana. Siye gunjo la bijibu.
7: Okuruana gana. Siche chukukura. Abazadi bibakura. Abana bibaiga. Chitigeza. Abazadi bibabe tanirente seganya. Shiwe chukura bina kechirunji ili abana. Nibali ukaba isaba nabwe mungeri enunji. Omutali kuruana gana. Enkura gana enunji. Etuanda wama kama runji. Edane chitangaza nebiseda biyabana ebyo maso. Raising Voices. Kubanga. Dembiri abuli mwano kukuro urunji ingata tulugu nyizibwa.
10: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumire TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubiri. Satellite dish. Okulie mikutuja start time zi jisoba mchikumi. Eje nyongeza. Kusmart yoba special buke. Umulichano za abana, obuza nyo. Kwa sana ilijize mpile jisinga ya amanyi, okwe tolerance yo na. Wefu ni start time uzi sola S130, kushirize mtuwaru kumina msambo ezi soka, oru osa sule, nkumisatu mwiviri muliru naku.
11: Start time solar, power your life.
12: Silver Seed Uganda Limited, eyali East African Seeds, ekreated nyanya King F1, enongate otoka, ekrida muna kunkaga zoka, olususuwa yurugumu, egeja, ojino gede kubanga guanvu, atenga tekola kachere, balina paper guarantee F1, abala nyo, tagongo bala, tawotoka, atomu nogere mieze juwera, bainane kasoliwe Kenya hodari, gakulide mieze satu, aweke misoli yebiri, avamu akaunga kalunji, tata wanyizi wabiru wade, atenga zituwa nyo, ehetazen sigoza Silver Seeds, zisange mutau ya wali ShopRite, ekawempe kwa ofisi za fe, uba maduka gatunde nsigo na edagala, ukwetu la Uganda waku waku noti msambu noti tano atano musatu, asatu mbili chenda mukaga, uba noti msambu noti nya abili mbili, asatu musatu noti satu
13: omu kwa

0: Nkwani vizanyo mukasera kasha naku eyafesi baluwa agafe gaba mazima ageyo gerera wano kulubogola simba chenva mbeba za wasebo ni manyabo mwenaba tukwatira konga tukola omulimu guno ogwo kuyamba mwebale nyo mwebalire ddala abatukwatira ko omulimu guno mukama abawe nyo omukisa mbeba za aba nkwatiddeko oba abatukwatiddeko wano nga tuyamba okutaasa omwana w'obuwala Madina abeera ne banne mu nyumba gwe tugezaako okuzimbira ennyumba Project Madina Project Madina twagenzeyo ku luno ennyumba etuuse ku madirisa manyi nti we tunaddirayo mu wiiki eno ejja kubanga etuuse ku wall plate mbeba za nnyo bassebo ne bannyabo buli yenna asitukiddemu okuyamba era ng'obuyambi bukyetaagisa tetunafuna mabaati tetunafuna miti gikomerera kabuyonjo tetwagibalirako mu ebyo ebintu naye bw'oba ng'olina omutima omusaasizi 0788 14 08 kweteeka obuyambi obuyamba ku baana abo betuzimbira ennyumba mbebaziza mwenna abasitukiddemu nina wano omwana tudde wansi awo ne mama we katusoke tuulire story ya mama we ate n'oluvannyuma tulabe engeri gye tusobola okutaasaamu omwana akazindalo ke kana akakuli maaso kakwateko obulungi okateekewo okaagala bakuyitaani amannya
1: amannya bampita Mbabazi Grace
0: nyongera ku ddoboozi
1: Mbabazi Grace
0: ozaalibwawa
1: nze nzaalibwa muli Rukunjiri
0: oliwe Rukunjiri Rukunjiri kaalo kyawo
1: akaalo ke Rukunjiri bakayita Kebisoni.
0: Uliwe Kebisoni. Kebisoni manyiwa. Kalina naganye ne buyanja.
1: Kati mukasera kano ndi mu Buyukwe district.
0: Buyukwe okola chi. Oli mbufumbo.
1: Buyukwe we nasengo
0: mami. Oli wa myaka emeka?
1: Nina emyaka namwe 38.
0: Emyaka 38. Wafumbirwa wa mwami ani?
1: Nafumbirwa mami Nabosi.
0: Nabosi akola mulimu chi.
1: Mami wanga tunga ngato.
0: Gwe nga omukyala akazindalo tota ddoboozi lireke nga bwe liri gwe omwami bw'agenda okutunga engato gwe nga omukyala osigala okola ki?
1: Nze nsigala nnimandabira n'ebyewaka.
0: Mulina abaana bameka?
1: Tulina abaana 7.
0: Bonna gw'obazaala?
1: Iye.
0: Otyo? Omuntu awuliriza radio simba eddakiika eno yeetaaga okumanya buzibu ki obwakutuukako obutuuse n'okuleeta wano.
1: Obuzibu obwantuukako obutuuse okundeeta wano ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi ogw'omusanvu
0: 14 July
1: abaana ne bannona mu nnimiro nga bangamba tumuyimbise afudde konza afudde kimbu omusomesa yamukubye omwana n'agwa eri n'azirika takyakola ki naye ffe tulaba nga afudde
0: nadduka omwana tumuyimbise yali asoma wa
1: yali asomera C Church of Uganda Primary School
0: essomero baliyita C Church of Uganda
1: Primary School
0: mukyakumeka
1: yali asoma P4
0: wa myaka emeka
1: wa myaka 10
0: yetumuyimbisa ani
1: tumuyimbise Derek
0: myaka 12 P4 otyo
1: kati abaana we bannona n'enziruka ekyamazima n'ensanga omwana embeera gyali musintuufu
0: yali abadde ki
1: musomesa yamukuba
0: musomesa mwami musomesa ki bamuyita mwami ani oba mukyalani
1: bamuyita Master APU John
0: Master
1: APU John
0: ha uliye erinya Master APU otyo APU John otyo
1: katirwe natuka n'ensanga embeera z'omwana
0: Master tugende mpola Master okumukuba amukubira ki oba ava ku ki okukuba tumuyimbise
1: kati nze sitole gye nawulira we saali mansa okuba tumuyimbise munne ekiwuka akawuka kamugwa mu liiso
0: baali ku break
1: nga bazanya akawuka ne kamugwa mu liiso bwe kamugwa mu liiso munne n'amugamba tumuyimbise nyamba akonzigyamu akawuka kano tumuyimbise n'anoonya akawuka ne kabula mu liiso kati nga sayansi y'abaana munne n'amugamba kwata ekitabu kino ujja embuyaga ejje mu liiso amaziga gajja gajjemu akawuka tumuyimbise naye kye yakola nga munne we yamugamba kati mansa we yavaye n'amubuuza tumuyimbise okola ki kwe tumuyimbise munanga ngambye bwati mujjemu akawuka mu liiso ne kabula kati tuli kujja empewo ejje ejjemu ereeta amaziga mujjemu akawuka kano mansa n'amubuuza wayigaddi obusomesa simanyi wayigaddi obusawo kati namukuba kiboko kiboko zali tano kiboko tano yazimukuba mugongo mwana nalemera wansi manzi namugamba nkukubako obuboko butini wezirisa zirisa namusamba omuteke wano mu lubuto omwana nagweri nazirika kati waliwo mada mu mirembe namujewe yali agudde namwalira akakekaawo nasanga omwana oyo ng'omwana taki asana kuyimirira
0: omusanga ategeera obanga tategeera
1: nsanga omwana nga talina kyategeera ne bwe muyita nga tasaba kumanya nti nze maama we
0: ng'amaaso gali gatya
1: ng'amaaso gazibiriza nga talaba naye ng'okusasa kumukumukumukumu ng'omutima guno wuli agukuba nnyonyonyo nasa kumukumu
0: otyo
1: kati mu kaseera ako enatuuka ne mbuuza mukulu w'essomero aliwa nibanga mukuru w'essomero taliwo
0: otyo
1: nembagamba
0: kozesa omuzindaalo
1: nembagamba mumpitire deputy aliwa kati waliwo madamu mirembe ye nangamba deputy taliwo kati omwana omwawo kwaba okusoma nangamba amagwe deputy wali aliwa ali atikinga bitabo nemugageno mumpitire deputy najja nentumisaako n'omukulu w'abazadde omu najja ne balaba embeera eyaliwo kati nenkibalekera nebangamba omwana ono toyongerayo mbeera yonna ogisajjula naye twagala mwana kumujjanjaba nembaga omwana wange singa mubadde bakumujjanjaba nandimusanze mu ddwaliro naye dda nemusangawo ng'ekifaananyi ekyo kyekiriwo nga buli omwandaga ye takimanyi kaakati nensitula omwana nemutwala mu ddwaliro mu eddwaliro lyaffe ly'e Mulago Health Center City bwe baliyita
0: baliyitaani
1: Mulago Health Center City
0: eryeyo
1: yesi katoe namutwala omusawo n'agamba omwana ono simanyi kimuluma naye ngenda kujjanjabako gamba obulumi bukendeere mumwongereyo ekawolo omwana we twamwongereyo ekawolo sikani neeraga mbwe ensigo eseeseetuse omwana ono nga tasobola kuyimirira ng'afuka
0: ensigo kirini
1: ng'afuyisa musaayi omusaayi nga gutonya mu kasala ate ekyali tekimubangako kati awo ekawolo ne tumalawo wiikisi bbiri ne bansindika e Mulago ne bangamba genda e Mulago we wali abadokita abasobola okukebera ki ensigo ffe tetuzisobola wano teri byuma bizikebera
0: otya
1: kati mukulu w'essomero olwo nali ntambula naye nga mbeera naye kati bwe yawulira eky'e Mulago n'angamba maama tumuyimbise sinze nakuba omwana eyakuba omwana yagenda n'olwekyo nze wenkomye weewo nze sikyeyongerayo
0: eyakuba omwana yalagawa gwebowa ngagwe omuzadde bwadduka kusomero tewamusanga
1: nze bwe nadduka
0: oyo omusomesa tewamusanga
1: omusomesa bwe nadduka kusomero namusangayo naye kati nze saalina busobozi bumukwata nga nze namusangayo
0: bwe wamusangayo n'omugamba nti kiki kino ky'okoze
1: ne mubuuza kiki kino ky'okoze omwana nga abadde ki nangamba maama tumuyimbise I'm sorry kigambi kye yanziramu era n'asituka bw'atyo n'akwata ebbali n'abulireeyo
0: n'abulira ku olwo olunaku
1: n'abulireeyo manju kati nze nengenda n'omwana ku ssomero ku ddwaliro munne bwe nagenda n'omwana ku ddwaliro olwo head teacher w'essomero ng'agamba tutunuulire ye yagenda okujjanjaba omwana oli omusomesa tutunuulire
0: olwo tonagendako wadde ku poliisi
1: kati we natwala omwana e Lugazi awo omwana mulese ku kitanda nenziruka ku poliisi nenjogera ebibaddeko ne bampa reference namba eyo kati headmistress lwe yagamba ye abivudde mutaki asobola kukola kikujjanjaba mwana omwana wange nenga lwaki agenda kunfaako
0: headmistress abiviiramu wa nga mutuuse e Mulago
1: nga tetunnatuuka naye nga muwadde ekiwandiiko ekitutwala e Mulago ne mugamba engeri gy'ogambye tutunuulire gw'ojjanjaba omwana tuve ku musomesaawo kiwandiiko ki kino kubanga ye yagambako omwana nja mujjanjaba oba bamusindika India nja mutwala kati nange ne mwesiga lwe namuwa ekiwandiiko n'aga yabivudde mu ssente talina waakomye weewo kajjanjabyeko keeko ne mugamba lwaki ondeka mu bbanga omwana wange afe n'antegeeza n'agamba ye yalwalako omugulu omugulu guno yamerako empeke entono n'akozesa eddagala lya habo era n'agezaako nnyo okusaba abasawo omwana batusiibule tudde mu kyalo mbu nkozesa eddagala lya habo nze ne mugamba sirimanyi
0: headmistress
1: mukulu w'essomero kati ne tulaba in charge w'eddwaliro eryo headmistress n'amusaba ekyo n'amugamba ekyo kitasoboka bwe mutwe mutwala abaana mu kyalo ne mubattirayo omwana tugambye agende e Mulago mutwale e Mulago baddokita bongera okumwekebejja omwana abadde nga si mulema kike kimugano okutambula kike kimugano okwegura kubanga bwatambula ne yegurura bwati mukasoronga muto nyo musayi nagambe ekyo kyenjaga dokitalabe omukugu kike kirese ekyo
0: omusayi guno gwava ku mboko oba oba ya musamba muko
1: anti ya mukuba lwe yamala omukuba omwana
0: emboko ya mukuba meka
1: ya mukuba emboko 5 lwe yamala omukuba emboko 5 kati omwana yagamba guno omugune gusanyalala nalemwa okusituka okutambula
0: muguru gwa ddi guliwa
1: ogwa kono
0: ogwa right
1: kati simanyi
0: omwana muguru kyo gwasanyalala
1: ogwa left kati ogwa mara okusanyalala omuguru ogwo master namuga nkukuba okumanya oli muzozi tova na maso gange n'ogenda omwana amuga master omuguru gusanyaladde sisobola namuga kati oba wefuula nkukubye ennyo kati kankukubi namusamba omuteke wano mu lubuto wano omwana n'agwa eri nanzirika ate omuteke ogwo omanye abasomesa engatto ze bambala sisuubira nti yasooka kwambula mu ngatto kiwulidde
0: yamusambira mu ngatto
1: omwana nayisibwa bwati
0: kati nga bw'ongambye nti wagendako ku poliisi bwe wagenda ku poliisi bo bawamagezi ki
1: bwe nagenda ku poliisi
0: reference njiina wano
1: ne beetaaga mukulu w'essomero mukulu w'essomero najja mukulu w'essomero lwe yajja n'atuuka ku poliisi kati ffe tumaze okukola statement nze ne taata w'omwana olwo omwana ali ku kitanda ekawolo kati ffe ne batugamba mugende ebyammwe biwedde kati ngenda wulira essimu ezivaayo nga bagamba kansala Peter K ow'oku disitulikiti y'e Buikwe akubye essimu ng'agamba head teacher w'essomero bamukutte ali mu kumweyimirirayo naye ffe bwe twaviira ku poliisi ekyo twaleka tekiriiwo oba kyamazima baamukwata ne bamuyingiza olw'okumubuuza omusomesa oli oba tebamukwata ffe tetwategeera kati bwe baamala ne bagamba nti bamukutte ne bamweyimirirayo ne wabaawo abakyala abalala benafuna gamba kulwanirira omwana kitongole ky'abaana bamulwanire afune obwenkanya afune obujjanjabi kati ne bajja ne basooka ne baleeta ebbaluwa ne bagiwa headmistress headmistress ku ssomero ne bamugamba twagala tujje ku site wano wennyini tutegeere ebintu bino byagenda bitya kati bwe bajja ku site ku ssomero twasanga headmistress nga akunganyiza abantu main hall yonna ejjudde mwemuli ba levulandi mwemuli ababuulizi mwemuli ba kansala kati twali twakayingiramu tuti nga tetunaba kutuula kubanga nze nagenda nabo baali mu mmotoka kansala Peter K yalaga ekifaananyi anti Koni buli omu yenna ke yayeebuuzaako yayimira n'alyamu abantu amaaso nakola olutalo olw'okulemesa
0: ng'agamba atya
1: ng'agamba bano abayita ba looya simanyi ba looya ba bicupuli bazze batya yeno mukyalo simanyi biki bintu byali bingi
0: olwaleero ze wano ku radio Simba oyagala bakuyambe ki
1: nze njagala ba taata ba maama ab'oluganda bannange mu nnyamba omwana wange omwana nga ali bubi andemeredde olaba wansi wekundi awo wansi muzimbu agira n'atonnya omusaayi omwana nga ali mu bulumi buyitirivu nnyo nsaba kunnyambako era neeyongere ng'ebiwandiiko ebyo nga bw'obirabye ku ddwaliro emulago bongere okwekebejja omwana n'ogula eddagala kubanga ssente sirina yadde naye dokita yangambako ensigo eno eyinza kubanga yakulongoosa kukyusa oba kujjamu siina yadde ekikumi siina ssente kuva mwezi ogw'omusanvu z'omulimu gwange ndi mulimi sirimanga mpookya na mwana ate nina abaana abalala abasoma
0: olina essimu
1: essimu ngirina
0: eri namba ki
1: eri 0744 22 84 92
0: okay gwe munanga ali ku lubogola Simba akadde ka kyannaku story eno jagisanga ne ku YouTube onoonya Koni Nalugwa kyannaku abatulaba ku TikTok live ndowooza omukyala mumulaba ali awo n'omwana omwana wuuyo wansaawo naye tumulina agamba nti omusomesa yamukuba mwana wa myaka 12 bwe yamala omukuba embooko 5 mwana n'asanyalala awono n'amusamba ate mbu ensigo munda omwo amabaluwa gagano mayitirivu n'ebifaananyi kwata ebbaluwa zino ngasomyemu n'ebifaananyi tunoonya buyambi omusomesa ye yapyanta pyu 0 7 7 2 7 7 3 7 7 ku kasimu kange wota deko obuyambi sako nerinya nyirane 0 7 5 2 8 3 3 3 tuyamba ku mwana wa bulenzi wa kibiina kya 5 kya 4 miaka 12 kulubogola simba onako bisanga kanzje
2: akasera ka chanako chanako teba balua wabula mazima age yogerera
3: kodi eyasali bwengule
4: kulenje guze miaka 25 ejo bwagazi bwa banna Uganda atemo mungule mosango lugendo kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatusize nabo kubako kyebanyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna tatambulangako mu kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwe ku luno anti tukomyewo kwaffe tubatuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'oli nyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi mama bulikyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kati kuba ku 0 7 5 8 3 0 osasulire kodi mama omanye n'ebisingawo tinta ne simba kwa 25
5: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
6: Chadala KCB Bank ekomyawo mu maanyi gwekula akawunti yo obateekayo sente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga

0: America. China way.
1: This man.
0: Atuse.
2: Zadumira nza commanding nza commander one.
0: Akasajia tekabula kumikoro. Buliwola batenti kabao.
3: Anyoyo.
0: Kalebulo mulebu za telebula nebalebula.
1: Hey, chichi.
0: Omulebu siwe chasa.
2: Mpita angaye minya kokofunyevu gagantwani bolo kifaliksa mludiki. Which is a figment ekumela. Nanta kwa kumikoro. Buliwola batenti manyaka sajia ekali.
3: Ho. Oh, bani ali mukabiga lero.
4: Yakobu mkuogera ko ngalolo mudo mutimo.

0: Bwana Jona, njagala yo mukebe gw'ensigo ya watermelon gumu.
1: Linda ko mutebi. Ennimiro yo yenkana etya? Eregenda mu bikolo bimeka.
0: Nze siba busimi binnya kujuza ennimiro yange nga kiwedde.
1: Eyo ennima ya kifiriza twagivaako dda. Simmons tekyateeka nsigo mu mikebe. Kati zigira mu paketi era nga kuliko n'omuwendo gw'ensigo mmeka ezirimu.
0: Kati enkyukakyuka eyo Simmons gye yakoze, nze ng'omulimi nfuniramu wa?
1: Eyamba omulimi okumanya ensigo mmeka z'agula. Iye asobole okulondawo. Omuwendo ogumala ennimiro ya kijja kuyamba okekkereza ensimbi ziwandyonoonye ng'ogula ensigo z'oteetaaga. Era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo, litudde ku muwendo gwazo.
0: Ne kati ate emikebe giyina buzibu ki?
1: Ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma butonde bw'ensi. Kuba emikebe gino we gisuulibwa obubi, gyonoona obutonde bw'ensi. Ate nga we bwonooneka kikozesa amakungula go. Ng'omulimi, Faith Agro Inputs ne Simmons tugonzezza obulimi ensigo emu buli kinnya. Okumanya ebisingawo, genda ku maduuka ga Faith Agro Inputs.
2: Olikushana mu musanvu wa Mark Sadu Femo Radio Simba mprogramu nunji ya Dembo uli wakati mu Battlefield mu programu Mbozi ya mkafuna Live of Questions msaji wawe kayunga zatu demo ofisi ya Mandevu okubanga nsonga sitema atema obene ngo final life and kiri ya wana wana woli wosino kwangu za Radio Simba ali watia wana wale kwa Radio Simba wana waboda boda wana waboda boda ina msajange msanza maziga mtu wala wempelele atikati wendenga bani tukwate msaji tukwate msajia tumiambe yambe ngando ozo guyete gumanyi badenga nga karevule mwana wabale kutenenga kate beti nye jonte ya kama ntubadja kumanya nti na ibadema miare na yenga kasima koka wana waboda wangaye mwana wedi seti buvela mumma tumani nga tukuliza mpola mpola siku ina kwa uzivu na basajia wanga abira wanuansi wanu kutotaru wanuansi wabi ya nebu somozi hee wabira wako nga mmesonga baga ama msajia mkaya tumuliza siwa ina kwa tabu yona awana wale kuboda boda stage kwa kamwe sao awana wale kuboda boda stage emperere awana wale kuboda boda stage gayaza awalu wabana bali wali eka yebe yes mama Jovi mama Hope mama Jeje wabira wawo bane nsonga basi uzabulu unji nyo mama yanga ambulu wacho gambu na abana abali ya watenu otumida mama wama batika yende mkumula muko batika yende mkumula muko nabadencha nabadenta nikabutani so muku unjono atene nyingi damu Dr. Jose Chameleone kubanga badala aninga walinga famu nyonyi kachatenga nenda gombise o mangu mangu neye songa na eveo na yenga tewera bidantu mawe taga muku nkaru wenfida kumpeo ngo ina muku nkaru just bluso mtabi za agenda kujano ngo nyiga stano nyiga bi no nyiga msanfu no nyiga nya no nyiga stano gamba no gamba satu no gamba hasho ke no kata kata na pesa unengubira mune kuhunkaru speed speed ama tukande mkumu na muku mbate ugama naliwa nesura senyonga nebitem nga tuka ya nakumshonga ya yu kusprima se muka one day walibawa vayo na yogera mazima jikira Uncle P bwena niko wana interview ya gambo bayu gani sazabu kubera kusaidi emu kansirike pako omu wali yogera mazima awai yukile biseri wangabu mkunyonyo de omu kunja yata liku gali ya King Saha atambu lavo na ngatu alibanji ngatu ego mbesa ngatu limumbera ngatu ya gaza chali chikwe kwe tokwe imusa naba wagapu ni wakulukuta Jamiru Jamiru abana benansa nao uwa wagapu ni wakulukuta java sanga kumuaronga babira anti akamaka bya kasasiro ganga anti mukunja oya byogere de nebaga mugere saka makaka bimbuke kachi mukola nedda gwali mubisi gwali mubisi
3: ata jambi ya temye temye omwana wa palaso bone bajanga bagamba kingi tasobia kingi tasobia gwe bateme muganda wo kingi asigalenga tasobia bakwate yo muganda wo musajjo ya muteme kubanga we yatema we yatemera muganda wa omwana wa palaso palaso gwa manyi palaso muganda wa kamilioni nga kamilioni ye yale tono deni ate gwo muwagizi gwe fani gwo mukubi wendulu anonye cho kulya uli wa basobolo kiringanze bwe mbante nsobolo tema muganda wange gwe tuzalibwa naye gwampagira nkubire ndulu mbo sisobia mukonja tasobia oli kushiwa gwencha sija kutema bwemba ntemye muganda wange wetu ali yonka mama ate gwa nkubire nduru gwe gwani gwe wololo kubanga ero nkubire nduru ononya ka kulya nawe njale ekola
2: mbera ya sente uli omwe muisalulwe abamuzongera bagata bala zongera baula yagama anti abazakala nga muzinonya mujja zifu na mbabulira ne musabanga nnyone zibaleka mwako obuntu
3: Bagala omuzanyo bagumalire mu kulisi je. Ensevu me kulisi je amanyi bagajje ku taha bagajje ne ku maka ghetto speaker boba aswadde dabata dobu sige bweru. Kati bagala Black Mail eyite mu kulisi je buli omwavu me kulisi. Kulisi je muli babi mwe mwakoze bwe muti kulisi order ziva wa mukuru. Era kulisi waba yasindiswe bulabiso. Omukuru enzoba yabadde amulagidde mukuba omujjemu amanyo. Naye olw'ekisa kulisi kyalina ku mutima n'amusukuma busukumi. Kati that is not the point. Akabuzo ate lwaki owomu ttiimu yennyini yatadde video nga kulisi agoba omwana nga noki n'omukulu ayimiridde wali amutunulira ng'atunuulira embwa bwe yakabeera naye wiiki eno yennyini. Oyo omusajja King Saha yakubira omwana ku kitebe kya NUP n'amukuba n'amuyuzayuza emimwa yenna
4: n'ayikoajirita
3: omwana bayo madde simanyi nti mubimanyi yakuba omwana
2: Esi jiru bongo ya wali Mkafunga nao nukusakanya Mgeze zako ninonya kumaka Emuga wae maka Janguti ogede muko kubigambe bino wa manga Na ye Ninaka voza karate nendo bawa Manyimu wa mfunanga chidabo Wasi mandevi yansija kayunga Naka yafai wa mzee chigongo Janguti temeteme nsonga zino Wetuwa badee Emunyonyo Ushaya yang mulo Elwa kafuya kabade backstage Na ye Kanso kenzi jomu kunja
3: Esi jina la babambi nga atide musajja watu Esi jina duka na dayo mwofi Tata nubia ni naduka na dayo mwofi Saha na kubo mwana Na mulinyari nyo mwana na hiko musaji yena Bino webi ata andise Saha na hito mwana na muwe mituwala haka Mbwa mkomi yawe meme Hino mwana na tani kukola video nga avuma nse Echikula ganti ono niga Akose sabana bageto benyini nengo mwana kuwa kuba Mwana wachiagulanyi Mwana abate walide tia gasa Alide mfufu alide Kulichimubuli na kwa jirabi Mwana alimu mkambi ya gedi ya Gaddafi yoyo gwe bakata kati namukomya abo namugula obusente bwamuwadde mitwala abiri omwana asobola okuvuma mukunja omwana alagenti mukunja mubi King ye mulungi tusigalenga tusinza nigomu ekikulaga nti tuzeeyo mu buddu buli obwabazungu bwe twalingamu ng'omuzungu akoze safa abaddugavu de black n'otugamu no madubala natuga mukunja mukunja natuga mwatembi isifanti natuga gundi nga bo baniga batudeeri ku topo bali oke kulunaku lwe nakaba amaziga na shule chino chilamba nge chintu chintu ga mubulago
2: bao mjobu kafira imba kaimba baka ita walumbe za enagambe chivonya vanyanze yali ya mabanja ebili njogelu wake watali kuuna nchero kunganya wakwano vange betuakula ulo mkaga na wajene mkuru wange nipo waluku nemuto wangansila kose chilanda buruno katuli yao tulimu kugaya gayamu ni lastiboni wa fesegu jasidini lastiboni wa mzee chigongo amani bende bende bijo tufuga bende bende na munsi uchune ya gaida angaba ntu kuwa muna kasente munsao kuwa muna kasente munsao buli wabamu nenkaru mwana angalu webi anguwa nebulu oja kumuli mungo inaba kubanja o inama banja o inebi zibu andi buli gosa ngo gena mwyo mbesa buli gosa ngo gena mufuma afuma nebo bango inamu kasente munkaru Mwena mwenkaru munsao Mwenkaru ojina Ate nkubwira mwana mama Tono omeranga atana baku jifuna Nebwe mwanga siri u Ola kalibule ya gagi kasto jifuna Tono omanga kubanga na neka empura Kagenda jifune ncha Tero sigino gwajirina Zine nkubwira ncha empura agenda kubana yo Agenda bana yo Mwazi nga gwe mungu
3: Esi jina la babambi nga
5: Nani ya tegeka kololo Ye kololo yani
6: Bobby nga yete baji mukiriza
5: Bobby wai ni president nga yete ba mukiriza Karina nyimba Kati mwaga la tuga mbambu Ono mwana mbu ye kabaka wa Bobby kati Wabula tugenda kubuka Luachi Bobby wai ni tebamu wa kololo Kati bulichibuzo tugenda chija yo Palaso ya sirika busirisi Na gamboke Webababa na Uganda bacha ye munze Nga nama zimabagalavye Ize Echitufu chiri ndi palaso muniga ya musala amanyi Amanyi ega palaso tegachi alingalu Nebo tuka mubiareno yonaje tubadaba Yimbi ya balilabo naba batimba Palaso tolina posta kuomulaba Nenga kaniga kasalo mwano ya amanyi Nebateka wechifana nyi palaso Mbubali balino lukoleba pangira presidenti chagulanyi Nugamba mwana Mwamaso gamwe galaba nyosi ngaga presidenti chagulanyi Palaso mu campaign yajja ku kitebe kyeni UP era yateeka wa abagana Palaso labo omukulu yono omukulu yomu president Kyagulanyi we yamanya anti Palaso ali wali ku kitebe ne batumia Palaso president nawa Palaso haga akabonera akalaga nti omukulu embeze fenna atwagala nonenze mu bantu omwana yalabika ayagala vuma president Kyagulanyi abantu ne bamubuuza naye omwana woba wali omwagaliza ne kadulopo kaagaana kali kalwadde omwana alabika ayagala vuma president Kyagulanyi
2: kasabya tusawo kengamba kansoke nonye king mwenyini anyenje emirimu gyaffe gimanyi bajyakiro ngaakyabulizaako omutwe ayinza okuba kyakubye busingizi nengaa nedda sijja kulemerwa funa maaka bedo sipiika kubanga yeyeterezebwako ebintu bino byonna bwe bitambulira ku ye asekausasinagaa ale ulawata sigenda bawamu like that from me ijje kunze sigenda bawamu ataina nkaluwa kukira ananga ataina nkaluwa kukira be Kampala pulusa omutambiza jja just yonyiga sita nonyiga bi nonyiga musanvu nonyiga nya nogamba sita nogamba sita satu ashoke nogatagata mubuwaya kubanga maka alabika sente yafuna mu engeri yamanyi gayogeza gaba siyasi jja bawamu nawe
4: toba uli reyo nga bakaba, toba uli reyo nga bayazira, na toba uli reyo nga bafa. Saha. Nala vye nori butiti, ne butiti. Eya guwe miaka, eya se, upcoming of all times. Mwekule mwaka kundi. Ba upcoming of all times. Industry be yazira mwe yabazira. Kati bufiri ngangaye bwe babu waddeyo ono aditeke bwe yabu waddeyo nabu gama ntiyo saha mumurumbe kati buli oku bunabuli busibye mitafu bunabuli oku busibye mitafu bunabuli oku busibye mitafu no buli kamu saha oli mubi yes saha mubi gwe twagala saha mububi gwe twate tweyongedde okumwagalamu bubi gwe bannange saha tetumanyi gwe engeri gye tumwagalamu nalabye ne kabutiiti nako kampisa mukama ako sigenda kawamu nange natuuka sebo we natuuka nzira nange we natuuka sebo sirya bigazi obadde kinaawe sya nange we natuuka sirya bigaze sirya bigagu kabutiiti koneda kanafu nnyo kabutiiti nedda no kano koka nafu nnyo nakawulidde nako kanse kantambulizaako ebipiira get a speaker
2: ono kingsawa kuluma nalo ne bawa nako nakikona nalo it's been a long time ngasikulaba kosi kyakulaba kone wakata kyakyamayo omanyi oyuganda ina yugonda ina abayimbi balinga basatu oba lafe nsolo kuwa abayimbi batano ng'osobola omuzala wange ali wala nenga mwana mama wasembera kumpi ng'akutta omuzindaalo buladi nga audience emuwuliriza oyinza onoonya wonyo amazzi kino kijje kunze omuyimbi asooka mutadde okutejuza Chameleon nga ayina asinga obeera backstage ne bakuba akaima kebata teyetaaga fuga nga baana bakuba bukubi eyo bandi etandikeeyo bandi eyingireeyo bandi eyingireeyo osirikirawo otusa playlist omuyimbi owokubi bamutadirisa musuza kenzo edi kenzo singa abeera backstage eyo natekayo oluyimba nice and love natekayo zigido buladi okyusa playlist yo kingsa oyo kingsa nga ali backstage ayimiridde naga atekayo mulirwana buladi osobola obyogerayo naye nga ali nga yaliwo baba okyusa playlist omuyimbi omulala baseka temumuwabudde temumumanyi namumanya nti waamaanyi amwita Pastor Wilson Bugembe Pastor Bugembe oyo andi ajja ku stage n'agamba buli ayagala Yesu awanike omukono andi ekisawo kyonna kiwanike omu ate towanike oli wa sitaani bannange Pastor Wilson Bugembe nga yali baka stage nga yakutta omuzindaalo n'agamba tekayo inide miracle nagatekayo kani nagatekayo lengere embaata bulaza olina kuba musajja amaanyi okudda ku stage omuyimbi bamwita papa misa kisemakula ayinza ogatekayo sigwo nsiimira tekayo tukwegomba bangi buladi misa kisemakula ngaliba kaseji natekayo oluyimba nga gwaba dakira madala omuwulira omuyimbi gwensi okwongera kwawinta gravity omutujju
7: Naga kuba mane. Teka yo mane.
2: Ewo bane yirizi nga wasejie bwamba ne chagwe nga kwafita gaye teka yo mane omulira.
4: Nga muwiji mumweze gumwe mabega. Jesse ndi mpozi kanenya kunkabirira bizibu ndi bakagoba munju ne sidukirira. Ninga tene na uko we nalinga dukiride ko samwe ya. Kati buno bwana buine kizibu ndi banga lyo na ensengereje ya bukunya ensengereje bukuba emboke ensengereje bukuba obuswanyo bulirwe bujje wasa bujja ne intentions zi bujja ne bigendirirwa kati tusubula saha kumufuna mungo zena bigendirirwa kubanga saha ina moyo wo kumubusa wo kumanya ndi banga lyo na saha buli muntu ajja jali amanya ndi ona zero achigendirirwa amanya ndi ona sejendi na yezero achigendirirwa kati eliya abajjange kibalese kolabo eliye kibalesta abamu nge kibalese kolabo nga bwatafune kolabo bebo bojo kusanga kumukutu kuno nga boli saha mubi nengo bubibu omusajja lwakubanti teyamuwa kolabo nena mwabamu tunonyoru mwengeri jetuba yamba mukolabo mwekati umundu mwaba wakutandika kujibawa kundodoma jemudodoma atandikirewa dadadada kundodoma jemudodoma mu saha atandikirewa kuba wakolabo banange omusajja na yoro mtu musasire atandikirewa kundodoma jemudodoma mu
8: atawonda byenga atalu akubye nyate ne wankuba devede bani wankuba de manager bani bana ne bana ngene dawali we kisuka we chandi komye nawe wali we bintu byo ino kwerekera yo ngo muntu pamwita pojo bukafero ya gama mukama akumanga ebintu ebirala wachili nakufisiriza kintu emizi moyo
4: Nalimba wadeko kumukono, uli wono umwe ya vianda jane deko ngarimu duwari la alieri afa, nzego ya kubile simu. Kitu speaker 5 uvi. Omanyi ya higo kukaba obu ziga. Omufereo yobanange ya higo kukaba obu ziga. Nzego ya liyako vide kusimu. Kitu speaker 5 umusai. Nengamba kingi, bambi yamba, tata tasa, bambi duki lila. Uyo, tufuze motoka. Tuwaline manager samu mukasa. Uyo, paka mudwari lo. Esawa ya lero chuhide vichogela kusaha. Esawa ya lero chuhide vichogela kusaha. Imagine umusaji ya liyake deko kumacha. Nagenda mudwari lo, na achiduki ya chuhide vichogela kusaha esawa ya lero. Chuhulide chofole bibibibubuka bigenda kufabu vii. Chofole bibibibubuka bigenda kufabili yala. Bibibubuka bigenda kufanga. Nibwe binaba bikende kumachane chesanga angachidi mungu. Paa. Na hata kumoko. Na kuatane mungu. Na kudukirida na asasule duari ilo. Oyo gogamba antimubi. Oyo sebo goliko gogamba. Oba goruano kaka sensi antimubi. Oyo goliko antinomubi.
2: Bana jira muwendo wano amanje ko Simba sigenda kupaka muzuka cricket over wali wale Dr. Jose Chameleone press conference yeso kati abanagira mu oyangu wako mwana mama ntiwa ku mtima mpola ati mzaji atukiza naga ne mutuntu mule wanga telia gamba naga bajasi bapo kwele pavement we muna atambuliranga nze commander wanu kalebulo of course akumata 10 na vyati lingano na korencha mungu anabakiriza mbele bulunji
9: Eyo yeba dembo ziyo mkafunda. Nge kutusi wako, Uganda Bat Limited. Aba kole de bat le dumzaz, elikula nawe.
10: Esawa, zikina kuwela msameza ama ya gebi emisana. Ne MTN, free of fire. Fune mpereze singa kumkutu ogusinga mu Uganda. Owa MTN, downloading my MTN app. Otandiko kunyumiru mpereze singa kati.
11: Wetuogele na kati, enaku tuzibali na kungaro. Tusimbule, okugende Kigali, Rwanda. Kwa abade tenda bakusasulako, osigeze na kuntono. Owele dapaka, ngabine mutano mwezo kwe kumi. Oto tusimbule, nga asatu, omwezo kwe kumi. Evi wandi komitegeke, ogenda kuita mubasi, obugenda kuita mnyonyi. Enteka teka zona, ziwe de, kati okuma nyebi singao, kuwa kuzira musanfu mnana mnana, musanfu mutano, kumina Nya, atano munya, nezilo musamfu, zilo mukaga, anamu muenda, abidi mumunana, abidi mumusamfu, tosigara, tugende nawe, Rwanda Kigali.
12: Funuma kumu gwanga na fe, aba higher level tours and travel, kuruno tosigara.
13: Yakubu, ulina umeka kutunze mimi leno kati. Obulimi obukoye, buliwe simbe mboga zibaruka, tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene, atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru, ukala kumitwene ukona. Atewe nkungula bubatewe nkananga, nangabu funda mangu.
14: Enziku zo sigawe wali obuzibu. Siga, Proctor Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kilo nyambo na kunsa.

0: boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizwa banki nkuru ya Uganda
1: Ndashika zile makumi ahiri mwe muziwa kama ganda wange zivu lukupanga zivu ili sawa umunano chari kusimbe na temple kumedinebe na basa mwe simbi champion bet apagama tuwe wande soko www.championbet.ug kili www.championbet.ug wande ise upengo ufuna betting account ayone champion bet ulichumichita mbulibu nungi upengo ufuna account yoko ono sivile simbi ne kampu na joku wa se ndetiketi yonge wangu de karinga nevi singa kau bakubide kunamba yesimu ya 0 musa eri 0 munana 0 0 Abiri, satu chenda Gwanywa muji kila kubina ngonywa KDB champion tonto Tali tahangova kuwa maji na kawa kalunji Gwanywa KDB champion tonto Umufuna kushiringi sulu kumyo kufako maduka Nesi maduka zenja ulu Uganda Atenga kwa subula katoni ya kenda Mbobo subula stoko nene Katoni zingalu kumino kweyo Ngira wa guru kwa gula ntono kwezo Mdiyami ya kenda bitano Okula oda bakubide kunamba esimu Ya zero Mwisamvu tano biri Tano msanfu emu biri munana biri zero msanfu tano biri tano msanfu emu biri munana biri kubenga toko la order ya KDB champion tonto abagena mdua ya bingo dachika sugazo zizino zili kumi na mkaga jackpot yetu waba wanguzi haba million MNH tundu ya lero ukufako banafabu haba doa tipo logistics sobe langa utai zensimbi za bingo kukwadi za fezili zen kukwadi stabili msanfu nia sita satuashies Sita bili msambunya, sita satuashies Boga kuni ya taimu wa shiringi singa Tano ne nsimbi kumoba ilo mani account yo taiza Sita bili msambunya, sita satuashies Banafa ba MT, aba MTN Mbutaba kuna ya taimu kisimi yo Nengu inake nsimbi kumoba ilo mani account yo Edanga wanyaga dokubela nguwezanya bingo Taiza kodi ya feri ya sita bili tano tano Sita muende muhashies Owenga te ogubeli ya bulunji Ndagili leo fina uteka password ya moba ilo mani Odunu ujiweke nsimbi za bingo mfumi bili mchukumo kumi ubengo ufunyese mweselaga ndiyo mazei ukubela ngate oyingi na mkazanyaka bingo mkendo kufaba mtapatano mkendo kufanguli nsimbi za lero mdachika kumi na tano kufakati ya kufate na ambi za wanguzi nisitegeza NC kari besi kwa nye kuwikendi isi club ya Manchester United na balabuli ya wu mudu kilanga kadiki ya soshanga ya kajia ya wangula games munana ya wangula games munana ezaso kila dala bojango kula quick fixing elio dita wizota ingina mbuli yao na hibu malofuna indagane zjuvu oboya gala haba sambi bategele kili identity olibo jamu mwezu kwa jenali obo goku biringa just yuko uchu wa mieze saka obo kupachidaka nebo zindu kiliza nguhine 20% ya ball possession Azulonga as club efunye results nebo utuka nga kwa kocho mojo na club jote ndeka ya club ya Manchester United chizima kupira ngwe singa na club zinga Sunderland niya golo isambia chibasi tuba na future mbobo isamba club nga ya Bournemouth isambia chibasi utulozi ulukize suanga walio mbobo isamba club zinga Spurs chukula nguli kocho wa chiseira chobo ya gala kwa achieving a short term objectives kuchika mu Champions League to fayo wo sambi otyo botia ofune da Ganes juvu obuya galo sewu engeri club juyagale kubi juyagale biringi samba position pressing high intensity obo bigata byonna oyagala wingi zikolezi tia mwendo ya gala out and out number 9 nga Cesco Haaland obajo Carles obuya gala mwendo we chiguma zangali yao nga bumuta bana mpira adda na dropping a deep nga midfielder so details ngezo ezijayo no yagala mufune engeri eya mwe je musamba mu so details ezo zita wanya oku implementinga wenzo okuzogera mu training eri mu technical meeting zingezo na ye execution obodya ono rumu zikubanja abasambi HK echenja uwo obobulina obase chinga beta agobudo okubera nga abasambi abo basomesa kibaino okubera nga basamba mungiri jwe graba sambemu naniyu wanabe ngiri jwe sambo uluwa lero imala mamani echimu kupositive zina picking zemu ya karos balebo uluwa vude kubenji ngiri jwe sambi emu yala zentu singa veda amazo kubera nga anyweza no kumanyani gwana asambanga ne midfield omu wenze okubera winja uru club ya mali echabuzabuza game eno esambangiri bweti game edako ne sambangiri ne laso taina kili identity tei assurance jola bantu okay mbanga tono nyu banagusa wabagala kwa chivinga chino kumane kwecho bulumu yali yesiga sesko ulala naombe umunga mwedo chikumaza game zezimu na Matheus Cunha game zezimu na banga wa Rashford nga winga endela na banga teka dogo muwingi banga sayo Cunha muwingi ya kono kwa gamba achari ya abuza muko na ye ulaba gane winde sembi ya yo siri sari mumativu na ngiri jivagula mbasambi klabi ya maniye ngiri jivagula mbasambi ulaba abasambi ya bajabo na uwezo kupera ngobala kukene pozi kubasambi nga ufko ita kupera Carlos Bareba ubale Unity Humans ubale ne Andre Santos sobolo kubere mmativu ne manyati ufuna chance ya kwa Tillmans kumina kakwari kabili muenda Tillmans kazewa mmina kabili muenda ngumufuna kupondo mkada sato mbutano na ile experience ya premier akukata kuna danga kasemida atambu demu agenzi bogula dogu kupondo mkada kaka mbutano uwele uguzevu nunji na yate bobele unabasambi nga kubi maino uwinao Mason Mount Rasho ugulate Andre Santos kipaundo mkada makumi ya tano shana kuwa bano chibata kuwa uka mfuna bulunji chikonfuzi nga muko ulaba nga namu areas ndala mga mugolo kipingi department kipa shuwe na menis yetaga umusambi kipa asawe mbele yobunkenki okusinga abali uo uluwa lero alingali mkamfat zone taina pressure ili yao yetaga umkwasi wa golo profile neneko okupera nga musa kubunkenki then nemu numbers endala kama abasambi wabali na ingiri ili kilia manu ya gale sabeti ya ya gala ba fullbacks nga masamba laini kujungu zike ili wa guru uwe ya gala ba fullbacks nga masambi la kumunda mkaga uo gore sa akuwache wetaga msisti mungeyo goi inanga konekta weyo munana akuwache wetaga weya gala team midfield ngeri etia nge possessinga nge fungana mkaga ya gala fanana atia ya gala destroyer uwe ya gala asamanga nga anchorman ya gala alimulo kasemiro lusumbi uwe ya gala version ya Rodri ibuzo ngebio mbubane version ya Rodri abali masu ba supporting umisambio na guolese alimu version ya Rodri ya siya na asko mjozi siya na akube ndobo na inga wafuno mpira ngabane braving energy ngabane obuongo technical decisions nga zikola mlonji mwude kukwa manga reaction ya timu editenga msido mpira PPDA reatia bamugusula PPDA reatia passes for defensive action mungu wakalo guwedi za msike nisimeka muda mutia mungufuna mulumbate mutia wabadite uzingezo klabe ino kubeda nge ina kelia identity kari inzo kubanga chichagani nga bachani mkube liga identity yo jisa mungkola na yate plan ino kubanga yoweli si game wero kubeda ngoji wangula ku individual brilliance ya Sesko ne game edako no banga wesi gama kufanandezi no banga kutu ina clear plan klabu ya gala mpeze bingi ila vika so ndoza mkondi klabu yu echa VM area zezo ilanga itagamu kwa akadene sala kubanga tubiogede kwa biogeda ku David Moyes nga Skido Ferguson kwa biogeda ku Luis Van Gaal kwa biogeda ku Jose Mourinho tubiogede kubakwechi bwana bwana waze teni hagabanibo na itagamu ne sala kubanga transition etute banga dene nyonyo kubela nga bajigusa bakoche zabalala wala baklabu ya seno venga wiyagenda ate wano wili siwi ya jireka waneribu nunjiko okusinga wali wiyagireka jireka venga bovane kuo unde kwa abu boda kutimi ya Man City Pep ukubela nga asawo that continuity muera ya Pellegrini season ya liyemwe ya fa yada kuna lagant ok wali we changes ila ba yangu wanyo abantu abali bazinga banolito abali bazinga bakipo yali yali ku Levante ne Barcelona yali kono mu Claudio Bravo yes Bravo baya jana ne chimocha kipa tebalu wawo bafunya wani Ederson kuva ku Benfica koma bavaga gara chibuke mangu na ibo tasa ukelia identity the coach ajia abenga fitinga mweyo nof no no nga samba chiche no mujja no funulinga samba chiche nof na omulala nga ali opposite nyo kubana atabalala boina boina bobo jewo klabi bera musenga vudde mgazem kwa kutagala bulikadde obo iga katabatuka Rashford ya jamu sinya timu wansi wa Van Gaal bakochi bwana bwana abazeko abadde bamuyigiriza kuva kuri Van Gaal kwa Jose Mourinho wazewa au barafra jiniki ba origana sosia bateni haga ba amorimu kata ina kochu ni wa muinda umiaka kumi wano kochu wa muinda so wamilo kamunguruza abira mungi nyo so abalenzi ngabu muganda ngo basasira na ye kafuna break eno zile pibenga ate tuwa gira na te bidako chobo kula tuwa kusimba na te mpogoma ino jedembe yenze mwana mwende Bruce omkabisi
2: Jukida Radio Simba Elungamizwa Uganda Communications Commission.

0: boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Alo.
2: Ese bomwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yodo broker.
1: Yenze broker wa mayumba.
2: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
1: Chitufu. Oyakala abisenga bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Ebei wa ajigambye.
2: Bangambye sata ero.
1: Deda sebe no zari nyamuko.
2: Iyidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisaji.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
2: Singa kweta kwa wabuye.
1: Wabuye tuko sa global weather coat emulsion.
2: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
1: Guli umite.
3: Global paint. A reliable product.
4: Chadala KCB Bank. Ekomi yawa mumani. Gwebula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Amawuli lagesa nyusoko sabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endebika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyakole buamu. Misiga deche echimu. Echitagina kukuganya kwera vida enjoza yengo ezo. Ebanga liona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe erivyo yuza. Era mukakamu. Erio lususuru. Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesigwa. White Star Magic. Asabiki dua buja. We wao. Ngata chusi dua.
2: Katukwanduli le start time zi sola S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wa waka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumire TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubiri. Satellite dish. Okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart yoba special bokeh. Umulichano zaabana, umuzanyo. Kwa sana ilijizeme pire jisinga ya amanyi, okwetululensi yo na. Wefu ini start time uzi sola, S130, kushirize mtuwaru kumina msambo ezi soka, oru osasule, nkumisatu mwiviri muliru naku.
3: Start time sola, power your life.
4: Eno, yes, sim!
5: News, kuliwamu, ama uliwe gaba. Kuna, agesi kaku saweno.
6: Kooti enkuru eruwero eganye eche entekateka yiye yaliko omu kubali bavuganya ku kifo kyombaka mu parliament wa masekati genna kaseka okwongera mu obujulizi mu mpaba. Mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire agesawo 8 mu bujjuvu. Kooti enkuru eruwero eganye entekateka ebadde ekolebwa mbali omu kubali bavuganya ku kifo kyombaka mu parliament owa masekati ga Nakaseke Alan Mayanja era nga yali mu kifo ekyo okwongeramu obujulizi obulala musango gw'ebyokulonda nga wakanya ebyava mu kulonda kwa bonna okwaliyo mwezi ogw'olubereberye nga 15 omwaka 2026. Olunaku olwaleero kino kisaliddwawo omulamuzi Samuel Emokol nga kooti etandise okuwulira ensonga za Mayanja nga wakanya obuwanguzi bwaliyo kati kabuye Kyofa Tugabye awamu n'akakiiko k'ebyokulonda beyawawabira. Kyofa Tugabye era nga ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'emiriraano yalangirirwa ku buwanguzi ng'omubaka mu paalamenti wa masekati ga Nakaseke n'obululu 1,186,585 nga yewangula Mayanja yali ku kada ekibiina National Unity Platform eyafuna obululu 8,778. Oluvannyuma lw'obutamatira n'ebyava mu kulonda Mayanja ng'ayita mu bannamateeka ba Lukwagan Company Advocates yeekubira enduulu mu kkooti enkulu nga wakanya obuwanguzi bwa Kyofa Tugabye awamu n'ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda. Mayanja agamba nti ebyava mu kulonda okuva mu bifo ebironderwa mu 3 mu kimu bino tebyagattibwa bulungi awamu n'okulangirirwa ng'agamba nti mwalimu obumulumulu mungi

kungara yo eh wama bim asajja banange birungi tebigwayo kucharo che wa femu benderi echiwala amanyagenda badane dalasi chali manyi mama yani

Mungu abawe kuche guru walai. Daba mbasibula ngasasira abalwadde. Mukama wanga bangumize babuwe. Nensabira nabasibye enjala. Mungu abawe kuche guru walai.

0: Mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatusaka maulira agesawe 10 mu bujuvu eranga kusawe 10 tekunaita wadeda chika. Polisi mu Kampala ekakasizza nti waliwo omuntu omwafiridde w'ombulaga abawerako ne balumizibwa oluvannyuma lw'ekizimbe ekyakalina okubagwira ku kyalo Ntinda Kawempe Division. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akakasizza bino n'agamba nti enkyuko eno yaguddewo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Waliwo omuntu afiridde w'ombulaga ate waliwo alumiziddwa dusiddwa mu ddwaliro ekkulu ery'emulaga okusobola okufuna obujjanjabi. Naye nga anyusa obulamu bw'ensi ye Serosi Katusiime atemina mungi obukulu 50.
1: Omuntu omu ye yataasiddwa omusajja ono yaddusiddwa mu ddwaliro emulaga okufuna obujjanjabi. Ku makya we twogerera twakazuula mulambo gwa muntu omu ono amanyikiddwa nga Katuhai Serosi atemeza mu myaka 5 nga basirikale baffe bakyaliwo ku scene okulaba oba waliwo abalala abasigalidde eyo wansi mu kizimbe ekigudde nga tujja kuba tubategeeza bwe wanaabeerawo ekipya kye tuzudde nga naye okunoonyereza ku kyagenda mu maaso ku ki ekyaviiriddeko ekizimbe kino okugwa.
0: Kibinyekyo boba nakibiina ekya People's Front for Freedom PFF batadde gavumenti kuninga nga baagalidde mu yeetegereze abantu abaweebwanga ssente za PDM ekakasooba nga ddala abantu bano ssente zino bakyazirina kubanga ebiriwo biraga nti bannayuganda tebakyalina ssente zino olw'ebizibu ebizzenga bibalumba ne batuuka n'okozesa ssente za PDM ezabaweebwa. Kinajjukirwa kati gikunuukiriza okuwera emyaka 5 obukya gavumenti etongoza nteekateeka ya PDM mu bantu era nga bannayuganda balina okufuna akakadde kamu n'ekigendererwa eky'okutandika bizinensi esobola okuyimirizaawo omuntu wa bulijjo. Wetutuukidde leero ng'obuse bw'ensimbi za Uganda 3 mu bukadde 38 ze zaakasaasaanyizibwa kyokka nga lipoota ziraga nti batono abaakazikomyawo nga bano baliko bye baatandikako ebyenjawulo oluusi ne bifa. Kati bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire leero ku kitebe ekikulu ekya PFF ku luguudo Katonga amyuka akulira ekibiina kino mu Buganda Dr. Lume Baiga Ssaalongo agamba nti gavumenti erina okusonyiwa abaawe bwa ssente zino kubanga kizuuliddwa nga bangi ku bano tebakyazirina.
2: Essente ezo bannayuganda tebajja kusobola kuzisasula lwa nsonga bbiri. Baali baakateeka obusente bwabwe mu bubizinesi bwabwe obutonotono ne muleeta bya trade order management mu bizinesi obwo ne mubusaanyaawo bwe baali bataddemu akakadde k'ensimbi ne baddayo ku zero. Tuba tukyali awo ate ne tufuna ekyeya. Kino kye kimu ku byeya ebibadde byabaddewo okumala ebbanga eddene era byonoonya ensigo n'ebirime. Kasooli aba PDM tebasobola kusasula wadde n'ennusu. Twagala okukoowoola gavumenti era tugenda kuyita ne mubabaka baffe aba paalamenti gavumenti ya Uganda esente zeebadde ebanja baamufuna mpola abaafunayo akakadde ezivemu bulekwe ebasonyiwe ebbanja eryo abantu baddemu okulya butaala n'olwekyo basonyiibwe ng'era abantu abalala bwe badde basonyiwa obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi.
0: Lulume Baiga bw'atuuse ku siringi ya Uganda enaabuuka kino wakitadde ku President Museveni gw'alumiriza nti yaviirako bino byonna oluvannyuma lw'okulangirira nti Uganda erimu ekirwadde ky'Ebola nga kino kyaviirako Uganda okumibwa omwaganya okusuubuza ebyamaguzi ebweru w'eggwanga kubanga amawanga gatya nti Uganda ya bulabe eri omuntu.
2: Ensonga za Uganda zisobola okufuna omuzinzi ng'abalambuzi bazzeemu okudda era nga ne mwami Museveni yeekomyeko ku byokwogera ku Ebola n'aba minisitule abo abantu abamu beetaagana kugobebwa ku mirimu kubanga be batuletera eki wano bamala googera fa kesi emu bweti ne tuletera akanyamberege kato kyasobola kugenda United States of America si lwa kukumma visa lwa Ebola tokyasobola kugenda Europe oba Dubai basobola kukandaaliriza te mu nsi etaliimu Ebola ennaku 21 teebereza lwa kigambo kimu eky'omuntu ekyajja before 3 June. Ebintu ebyemoduleeyo si birungi era twagala Bank of Uganda banka ya Uganda enkulu ekole kaweefube ow'ekikugu si wabiragiro basobole okukozesa lizaavu zetulina eza dola baziteeke mu circulation ensimbi yaffe ya Uganda esobole okufuna ku buzito. Ensimbi ya Uganda ya shilling yesinga okubeera empeufu.
0: Ku nsonga ekwata ku muwendo gw'amafuta ogupaluuka buli lukya gattako n'amabanja agatuuse Uganda mu bulago aba People's Front for Freedom bagamba nti bannayuganda balina okusitukira mu birwaneko kubanga ebimu ku bigenda mu maaso bo babitadde ku nsonga y'enguzi eviirako bannansi okukosebwa.
2: Tukoowoola gavumenti eno okusala omusolo gwetadde ku mafuta. Efeeyo nnyo ku ngeri ki omuntu gy'asobola okubaawo. Ebbeeyi y'amafuta edde ku waakiri 15,000. Ekyokutaano, zino ssente ze basala ku unity y'amasannyalaze nazo bazikendeeze. Abantu basobole okukozesa amasannyalaze, bizinesi zaabwe zisobole okugenda mu maaso. Era twagala Auditor General akube ttooki mu butabalika 143 obw'ebbanja. Kijja kitya ng'obutabalika 18 n'obutuntundu 7 bwasobola okweyongerako mu mwaka gumu gwokka. Batulagayo oluguudo olumu olwakoleddwa ensimbi zino. Eky'omunaana twagala abakulu bano gana amabanja gebali ag'ekinyi gabeerenga gali capture 20% of the national budget. Buli lw'olaba munnayuganda nga amafuta geeyongedde ebbeeyi ng'omanya nti obukenuzi bwe butojjera ate nga buliko n'ekigimusa. Kale mwami Balamu lwaki takwata abo? Tuli mu katuubagiro ka mulembe ogw'abanyakuzi. Tetwandiyagadde kusasula mabanja ge tutalidde era ge tutalabako mu kululo. Bannayuganda bateekwa okusitukiramu.
0: Ati Lord Mayor w'ekibuga Kampala nga ye Ssaalongo Ronald Nsubuga bali mwezo era iridde okulwanyisa aba

0: tewali lunaku lwali lugaanye nayo olwaleero kale kasitale nkya lunaku kanteekako mukulikeye nanzeeko ennaku.
1: All right, mkwarugwa nkwadi zako nyo kuchena musamfa kisilisa sato femo mwefe radio sime progome nuje yedembe. Mwasibye mutia mulimutia mikwano jange tuguse na te progome mfubuka. Masaja fumo lila mamusure tuba yasuzili ya kufume tatata luka tumusu kuruwa gulimuli. Neka kosete microphone soja tuba tusonze kakati ate. Omanya mumanyanti mande tuja aburuza waburuza tulinye muninye. Walio ingi dekea wantunga mande ojiulira ya kubera anga ate mkwano kwange. O ingira nyingire. Hey, osolo kubera anga atuwa ingira nyingiru nuwe soga nesoge nule chuna fetugusa na temu kwa nguanga tuwe gulude mwanto gogwe mulibuchama mulimutia supermande inu makulisa yo utuba kulisa yo wa amina nabule ama uli lagaba wa daga fude mguanga atega binji nyone bifa mguanga banangi abana amasobele bigezo babi kura wali wobe babi gana abana na wali wobe bakulanga atema na lira bigana abana ne babi kura ne bigano uwe mtuwa kubanga tijiga seburunji omanya omanya abali ya mubene kuchena mubili akasisemu na kwa tuba uziza konyo kaungezi na teo unakuruwa liru muli mtia hapa ganda bange mga mtia bitambula mtia ania ganye chiganye chitia kansubirente atembera etabulia darabulu nchi nyone inga muli mtia abantu binji nye bitambule nkuwe tonya abarala bandange bagera maso venanga atemi ntuti bitambula bulunji kakati ya uniwebuza tukena kola tutia obanga bintu tibitambula bulunji eroge no zuku kwa mwatu nga we okomekereza gweke nyini gwe webuza noga kakati nginda kula ntia nobuza mama wabana na mama wabana bohula batugenda kula tutya nakutunulira ati nachuka bwamaro kutunulira nga chuse ne yebuza kakati ati tato wabana tugenda kula tutya echine chibira kachitambula mwacho matuli lero mande ebintu bitambula 12 na kusumezi wa mao kalenda ya feo mwezo gwe kumi ndo usanti mbira itambulia dalabulu nchinyo kakule bwenti.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Sente zafuka za kunonyeza mu kiwato nga mazina akaungezi we katuka fetubera kumukulikeyo.

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa 12 mu bujjuvu era nga ku ssaawa 12 tekunnayita wadde dakiika. Kooti ewaseja obuli bw'enguzi n'obukenuzi mu Kampala etaddewo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'11 omwaka guno kwegenda okusooka okulirira ku nsonga ez'emisango egivunaanibwa eyali minisita avunaanyizibwa ku nsonga ze Karamoja Mary Goretti Kitutu n'abalala babiri bwe bavunaanibwa olw'ebigambibwa nti baliko amabaati agasoba mutwalo mulamba 14,500 gebeza nga gayina genda mu bitundu bya Karamoja. Omulamuzi David Makumbi olunaku olwo yataddewo ennaku zino oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya okutegeeza kkooti nti oludda oluwaabi lweteefuteefu okubanga lugenda mu maaso n'okuwulira ensonga eno. Kitutu avunaanibwa ne Joshua Abaho ono ye Senior Assistant Secretary nga batebezebwa okwekobaana okubanga bezza amabaati gano ne mwannyina wa Kitutu Mike Naboya naye avunaanibwa ogw'okufuna amabaati 10 ku kyalo Situmi ekisangibwa mu disitulikiti e Namisindwa ng'ate akimanyi nti yagafuna mumenyi bw'amateeka. Emisango gino gyazzibwa wakati w'omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 n'omwezi ogw'olubereberye 2023 nga gyekuusa ku mabaati agali gayina okugenda okuba nga gaddukirira bankusere Karamoja okubayambako wabula ate abantu bano ne bagezza. Oludda oluwaabi lugamba nti amabaati gano bageza basobole okugaganyurwamu ne bama omukisa abantu abaali balina okugaganyurwamu. Wabula emisango egibavunaanibwa babajeegaana bonna nga bagamba nti agaguma tugambuza agabasibwako okubala isengo era bayimbulwa akakalu ka kkooti. Omusango guno mulimu bannabyabufuzi ab'enjawulo era nga nijo buvuddeko yaliko minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga ze Karamoja Agnes Nandutu yasingisibwa omusango guno n'akaligibwa mu 10 akulungula emyaka 4 ku ntandikwa y'omwaka guno. Ssaabawaabi wa gavumenti era yajjenta mu misango egyagivunaanibwa Amos Lugoloobi gy'egimu egy'okubanga yeezibika amabaati gano kati omusango ne gusigalamu Mary Goretti Kitutu n'abalala bwe bavunaanibwa. Bo abakugu mu kitongole kivunaanyizibwa okukebera omutindo gw'ebyamaguzi mu ggwanga ki Uganda National Bureau of Standards batunudde ebikalu mu kakiiko ka Paalamenti akalondola enzirukanya y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosa se ku ngeri gye bakolamu emirimu emirimu gyabwe egitatuukana n'ebyo ebirambikiddwa mu mateeka. Bano babadde bakulembeddwa mu ssenkulu w'ekitongole kino nga ye Engineer James Nkamwesiga. Babadde balabiseeko eri akakiiko kano okubaako bibaanukula ku miwaatu egyalabikira mu alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024 2025. Okusinziira ku alipoota eno waliwo kampani ya SIPA Uganda eyaweebwa kontrakita okulamba ebyamaguzi mu nkola ya digito nga buli mwezi eteekeddwa okuwa ekitongole kya UNBS akawumbi kamu n'obukadde 5 ekitaakolebwa okumala ebbanga nga kati ensimbi eziri omuwumbi 18 zizibanjibwa newankubadde nga ne UNBS tefuddeeyo nnyo okulondoola nsimbi zino. Ababaka kakiiko kano balaze obulabe eggwanga we liriko olw'ebyamaguzi ebiri katale kyokka nga tebituukana na mutindo naye nga biyina seal okuva mu UNBS ekyeyoleka kaati nti waliwo obunafu obw'amaanyi mu kitongole kino. Alipoota yemu eraga nti kampani 9/7 ezasaba okukyalirwa okusobola okuweebwa pamiti 7/7 zokka ze bakyalirako kyokka nga waliwo ne kampani ezisoba mu 13 nga pamiti zaazo zaggwako dda wabula nga tezizzibwanga bujja ekintu ekyennyamizza ababaka.
1: Ate kampani eno ye stampinga ku byamaguzi ebyenjawulo kati stampu eno engeri gye bagikozesaamu nebye bastampinga nebye bateekako digital marking ne bana aba UNBS tebamanyi kyokka nga ate be bavunaanyizibwa kati kampani yeebweru ye stampinga ku byamaguzi era okuwaayo bilioni 1 buli mwezi teziwaayo. Ate omubadizi w'ebita batugamba nti ne bano aba UNBS tebalina kyebakolawo by the time weyabalirya bino ebitabo aye tebakoma ku ekyo nti n'omwaka ogwali gwayita era nga kampani eno mu mwaka 2021 era kampani eno ya SIPA Uganda era nga erina bilioni 19 milioni 7.5 era nga zeetaawaayo.
0: James Nkamwesiga nga ye ssenkulu wa UNBS okulemererwa okukola obulungi emirimu nga bwe basuubirwamu obuzibu abutadde kubutaba na bakozi bamala nga kuotadde n'ensimbi entono ezibaweebwa. Wano ssentebe w'akakyukano erombaka mu Paalamenti wa Kyaddondo y'obuvanjuba Muwadanko Nnyingi wasinzidde okugoba abakulu bano baddeyo beetereeze nga ku lwokusatula ssabbiiti eno akakiiko kakulambula ekitongole kya UNBS okulaba engeri gye batambuzaamu emirimu.
1: Eri bakola byabwe tebalina kye balambudde. Pamishini ezigwako eziri mu 13 kati tumanyi byamaguzi bimeka ebigwa mu zino permit kati nga twagala kunoonyereza yatugera kubuuliriza era tugenze ne twesanga nti bana abantu ne babanga testing era kati zikolebwa mbudde permit tebaziri niwinze inspection tebazikoze kati tusazeewo nga tulaba bye bazze okutuddamu bandi tebalina bujulizi bumala olwaleero tusazeewo nga akakiiko olunaku lwokusatu twesitule tugende ku laabu zaabwe okulaba biki ebikolebwa oba waliyo ekikolebwa ekyokubiri tusazeewo neno kampani ya Sipa Uganda ekunganya ssente neta disclosing ezikunganya etya era esatifayinze biki neta ziwaayo na mu UNBS oba mu government eriruddawa ekola biki bana abagidukanya tusazeewo nayo tugiyite.
0: Boba nakibiina kya Forum for Democratic Change balumiriza President Museveni okubanga yaviiriddeko ensimbi ya Uganda okunaabuuka eya shilingi ku nsimbi ya Amerika olw'okugaana okuwabulwa okwenjawulo okuzzenga kuva mu bakulembeze b'ebitongole by'eggwanga gamba nga Banking Korea ya Uganda. Bino byogeddwa amyuka ssentebe wa FDC ow'obugwanjuba bwa Uganda Robert Franco Centenary abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamuliro ku kitebe ekikulu ekya FDC Najja Nankumbi. Centenary agamba nti bino byonna ebizibu ebyo kunaabuuka kwa siringi ya Uganda bivudde kuteeka erikwata ku bwegendere ku bwetengereze bw'eggwanga erya Protection of the Sovereignty lyayisibwa Parliament ey'11 nga lino lyazibya ennyingira y'ensimbi z'ebweru kati yagala Parliament eteeka lino erisazeemu.
2: Government yandikiriza nti yakola ensobi ey'amaanyi okuleta etteeka lya Protection of Sovereignty era ne Mwami Museveni yakkiriza nti eggwanga lyaffe teriri sovereign. Nolwekyo etteeka lino kyekimu ku bintu ebibonyaabonya bana Uganda. Bwe muba mujjukira emirimu egisusse mu mutwalo gumu n'omusobyo NGO ze baagalawo ezisukka mu 9 ezaali zireeta ssente z'ebweru dola baazigalawo ezisimbi tezikyayingira mu ggwanga. Lino etteeka ligaliddeyo ssente eziva mu bantu baffe abakolera wabweru kubanga batya okuziweereza nti bw'oba oweereza ssente olina okusooka okuzanjuliyo oba wa minisita oba waani. Tewali muntu ayagala kuleeta ssente enzungu mu ggwanga. Etteeka lino twandisabye abakulembeze mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lijibwewo kubanga tetulifunyeemu magoba gonna okujjako okukosa ebyobusuubuzi n'ebyenfuna mu ggwanga n'emirimu kubanga NGO ezaali ziweereza wano ensimbi zadda mu mawanga amalala wano ne ziggalawo.
0: Franco Centenary agasseeko nti President Museveni tayagala kuwabulwa kubanga gye buvuddeko akulira Banking Korea ya Uganda yamuwa amagezi nti okutaasa siringi ya Uganda obutanaabuuka kisaana eggwanga okukwata mu terekero lyayo omuli dola zikozesebwe naye President Museveni yawuliriza nga kino kyekireese ebizibu ebingi.
2: Governor wa Bank of Uganda yamuwa n'amagezi namugamba akozese obuwumbi omukaaga obwa reserve obwa dola bwe tulina mu ggwanga bukozesebwe okutetenkanya dola eddeo ku 13 wakiri mu 5 gye yali mu myezi emitono egiwedde naye n'agamba ekyo takiriziganya nakyo ate ng'akimanyi bulungi nti ezo dola za reserve zaateekebwawo okuyamba eggwanga bwe liba nga lituuse mu mbeera bweti nga gye tulimu ate ekyeyongera okubeera obubi. Governor wa Bank of Uganda baba akuwadde amagezi mwami tibuluwadde bakwita tibulu habulwa kiriza bakuwabuleko kubanga bana abantu wabasasula wabawa omulimu okuwabula n'olwekyo kiriza kye baba bakuwabula.

0: si abamu obuyinza obufuga egwanga lyaffe. Era singa yali akitegeeza saawa zino ku mmotoka 20 yandibadde yataddeko 15 wakiri ng'atambulira mu mmotoka 5 oba oli awo n'amafuta gatambulirako. Fe bali mu kwogerera amafuku lifaaga bagasasula kubanga fe abawiba omusolo. Nti mu pulezidenti akimanyi n'emisolo egya URA gisasulwa mu ddoola.
1: Kiwa ekitongole ekiramuzi kisoomoozeddwa okufa okulaba nga kyongera obwerufu n'okwewala okukozesebwa mu by'ensimbi okuba nga oluusi bakola okusalawo okutali kutuufu. Bino byogeddwa omusumba w'ekkanisa y'abalokole mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuzizza e Namuŋŋoona nga ye Pasita Buyondo. Naye nga sina kutuusaako ddoboozi lya Pasita Buyondo, sooka owulire na bino.
2: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
3: Edda abaana baatendekebwanga okwagala baliraanwa nga bwe baagala baganda baabwe, nga tewali mukolo muntu gw'akola nga muliraanwa we taliiwo. Ow'omuliraano nga taliibwako nkoko oba mbuzi, era nga bw'obimulyako guba musango. Mukwanjula nga y'atera okuba katikkiro w'emikolo. Eby'edda bisasika nga tewali abizza bujja.
2: Okwo kwe kumanya bugagga.
1: Kuzza eri ekitongole ekiramuzi okuba nga kisoomoozeddwa okufa okulaba nga bakola emirimu mu ngeri ey'obwerufu awamu n'engeri nga bateeka mu nkola amateeka agabafuga nga kw'otale n'okwewala okozesebwa mu by'ensimbi okola okusalawo okukyamu. Bino byogeddwa Bishop Buyondo abadde ayogerako ne bannamuwulire e Namuŋŋoona era nga y'omu ku basumba ekkanisa ya Victory Covenant Church Namuŋŋoona.
4: Tulekerawo okubridinga abantu abajja mu by'obufuzi nga buli omu ayagala kubeerako pulezidenti azifu yagenda okuleeta eggulu n'ensi. Ekireeta ebyo si kirala, abantu ne batuuka okujja empapula ne bajjayo 50 nga buli omu ayagala kuba pulezidenti. Ekyo kitegeeza nti tutuuse ku levo buli omu naga nti bwabanga asobola okukola ekyo nange nsobola okukola kiri, bwaba nange ba MP ne beesimbawo 10-10. Why? Simply because buli omu alowooza nti bwabanga n'oyo gundi asobola okugenda n'akola ekyo nange nsobola okukikola. Oba otegedde? Kakate eyo judiciary nsuubira okuba nti yo ate yo baba appointing okusinga kuvunanyizibwa bwabwe ne ku busobozi bwabwe ne kusoma kwabwe. Kati ye China nga China qualification eziri wagguluko naye ati nabo baleme kwesa wansi. Judiciary temwesa wansi ku lw'obusente obutaliimu. Oli MP wabanga yabba akalulu mugube mu paalamenti. Oli MP wabanga yabuzaabuza todda mukwetoolola kubanga kubadde miliyoni 200 bye baamuwadde ebyemmotoka asaze wabikuwe oba akuweeko tundutundu. Tewesa wansi, oli balibwako ki?
1: Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yakutuusaako amawulire gaffe gano naye nga tetunna kusiibula. Katusooke tugendeko nate mu mawulire agavudde mu nsonga ez'ebyobulamu. Nkomewo nkusiibule.
2: Gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
3: Abasawo abakugu mu ndwadde z'obwongo okwetooloola eggwanga bakuŋŋaanidde mu Kampala nga n'ekigendererwa kujaguza eddaala lituukiddwako Uganda oluvannyuma lw'emyaka egiweze bwewezezza abasawo abawerera ddala 10 abasobola okutuuka ku mpeereza eno. Dr. Emmanuel Kiiza Mwesiga, pulezidenti w'ekibiina ekibagatta Uganda Association of Psychiatrists, agamba nti Uganda ekoledde emyaka mingi kyokka ng'erina abasawo 50 naye okutuuka ku basawo 10 lino ddaala kkulu mu Africa era y'emu ku mawanga amatono ennyo ku lukalu lw'abaddugavu Africa agalina abasawo bano. Semazinga Africa yona awamweweza abasawo b'obwongo 2,500 bokka. World Health Organization ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna kigamba nti ku buli bantu 10 wabaawo omusawo omu abakolako, kyokka ku Uganda wabungi bw'abantu obuwerera ddala 46. Uganda erinako omusawo omu akola ku bantu abawerera ddala 46. Abasawo 14 abakugu mu ndwadde ez'obwongo be bakolera mu ddwaliro ery'e Butabika ekkulu erya Butabika National Mental Hospital, nga babiri bakola ku ddwaliro erya Mulago National Referral Hospital, nga kitegeeza nti abasawo 10 abajaguzibwa ddala kkulu ddala. Dr. Juliet Nakku, Executive Director wa Butabika National Mental Hospital, agamba nti ebbula ly'abasawo lino lyetaaga okuyiiya okw'amaanyi okubaako ekikolebwa. Olusiisira olukulungudde ennaku enzingu 3 nga lukwata ku ndwadde ez'amannyo mu ddwaliro ekkulu erya Mulago National Referral Hospital lujjanjabiddwamu abalwadde abawerera ddala 50, ng'abalwadde abenkana bwe batyo eddwaliro libajjanjabira omwezi mulamba. Enteekateeka eno eraze obwetaavu buli ku ndwadde z'amannyo mu ggwanga obubadde butannaba kusisinkanibwa. Olusiisira luno lwategekeddwa ng'ekimu ku bikujjuko

0: Lutindo wano kuredia Simba Peter Chibazo mstudio zo jiko anjuli leo sibiye yoti ya ampuliriza yako zoro alero webali wona wosinzi leo tuuliriza tukweba zo kubeda ngo kola botio Peter Chibazo nembeda mstudio za Radio Simba dechi kazidi sato ezaka ita kusawe mwe ya kaungezi kari ino nitweba za bako ze akakuba kato nyayo ichirecha ake sajo ya tonye la daranga nyingi mubitundu vya Kampala ne Mirirano abali bagize myala ne bajula abali bagizimbye mu ne fubutuka ndio mukwaba bagane tisala bi maulire kubaye rawe ya flooding ze we flooding gabulijo naye abantu tubasasira abafiridwe bintu byabo ne bo bera umusuze ngo sasula rent abantu bafe namwe muyigo kweroboze ekikusasuza rent wakati mu rubiji chichi nogenda mu side zene bwayise amazije gasaze kabantu bwe weyongera yo ebigere ngabibyo nova woli ogenda kufuna nyumba nga reti yemu atebo mtazi pangi se balandlord mujja bafo singa bazimbe ebisinga kawo bulungi ne mwe mubawe betu ne babateeka mu mazzi ne gajja ne gakutira buli kimu obulamu ne sometimes nafite tuli fair jetuli abenna muongo abawali mazzi mwemwe nyini temuina kisa eri mwe amazzi sigegeti maje muli nena mwe tokiriza kusuzao mazzi kaga kulumbe wawo wali wa imamu wansao ngovude ku muzikiti gwe wa mawanga abantu bagende ekitogo bakizimba mpola mpola ne bakigala kati juzi nalaba wa otospa nga amazzi nkuba yatonya ne sala ku restaurants zene ezijuza mabala
1: problem is the biggest problem there oyo wa otospa nga atakola ne mulaba is the biggest problem
0: kakati abantu abekikula ngecho ngera gojangwe buduko lipangisao imambuza abantu
1: abatuliza mwena nabagobezi ba program ya Feno Rutindo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza wiki banene mukulikeyo mu weekend abaka kasanti bali ben bafuna obwetwaze abagenze mu independence nga mweka kasa muri independent mbayozayozeza
0: myaka nkaga mwena
1: ababaddemu lwa anti independence namwe mbasaba mudemu tulowooze tulabe tuyinza tutya okutuuka ku bwetwaze obwennyini obujjuvu obutali bwaku tugumaza njozayoza abayizi abasobodde okutandika ebibuuzo byammwe ebyakamalirizo naddala kati abasinya 4 muli mu kintu abasinya 6 tubalindawo maaso then naba P7 nabaawo mu mwezi ogujja nabo nga batandika ebyabwe nkimanyi abazadde bangi muli challenged ne sente ezi bamazisayo obulamu buzibu ng'ate abantu ebizibu twetisse bingi olunaku lwaleero lwokka nfunye abayizi bana omu medic 5 ayagala sente aganti bw'atasasula kati mu November takola ebibuuzo
0: semester be mufudde
1: oyo omulala lawyer Thadia na ye iyo yankubide nga anina wano nga wimba dao nga mazo kutufukano mrujia na nyumiza na ye chisinzo okuna kuwaza family mwava ni ngamba nti ni mga nti gundo mwito rina nga mwita jajangi wagenzi yuna nga yanga istola na yenge sende ze ye itaga ntono nyo kwanga wangoliba one option nituwozi sasula wali ya semester ja oja kuyenda kubasari neye itake mtu wala atano nena kuwale na mga nena kuwade kwa suwa ziku wakati mstati mwendi na ye na kuwade
0: kwa family
1: mwava iba zisobola na haba lala mwena abayina ziwe fana wetu abawade vo P7 Peter olunakulwa Jona genze kwe mulago ninyingira ko abalwadde bebayita baziyita assessment point kati mulago batega assessment point
0: gwe batukira
1: kati tutukira mu mirundi ebiri aba accident emergency naba medical
0: leader jabaitanga casual
1: aha naba medical abali referred wali wa muzungu tourist simaye wakatambi kwa karabiko yajja anonga tourist ne bamtwala ko na gani bamtwala ku mulago
0: nayo nga agenze kulambula
1: naye hakati bwe agende mulago nava ku byokulambula na agenda mu musore state muyasanga ebyobulamu bwaki bwa Uganda nakalabijjo kumacha ate kolo nagenze mulago nawadde nanyumiza omuntu omusajja atukubye emisumaali omusajja ono atukubye emisumaali naye bwe nagenze

0: Umusawo nangamba nti kati olaba tuli mu ssaawa bbiri na kitundu za kiro olaba bwe wafaanana lwa Sande enkya webunakeera tujja kuba tuli kuki okyegedde kati noddayo ogamba nti ate waliwo yo eddwaliro waliwo esima oba ddwaliro ba institution gyetwakawo essente emyaka musanvu abawaayo essente abaziyisa bagamba nti tugende tukyaleyo baga temujja kulaba
1: nti temwina we muyita temwasoose kusaba
0: noddamu ekyo ennaku ezo naliko muddwali eddala nalyo nga lya gavumenti nkanjuga n'omukulu waalyo nanga nti omulwadde banafaana bati twabadde tugira ti naye unfortunately wano kati nzizaano mu studio nonga nti omuzindaalo ogwo tegukola ki
1: tegukola
0: ate oguddewo okukola ki kubaga okimanyi nti bwegutabaawo guno omuzindaalo eddoboozi terituuka gye likola ki
1: gye liraga
0: kati eddwaliro nga liri ku referral level nosanga nga basic equipment ekola ki teriimu weeraliikirira nolwekyo kyenva nga nti olyaotya kukyogerako kiri eri mu bugazi nti kyenvudde njozayoza abakakasa
1: abalina obwetwaze
0: nti bafuna obwetwaze balyoke
1: omanyi mamwe ebyo bwobyogera nali nakikolanga ekyoluberera nti wenvuga ku luguudo nga ŋŋenda empanvuko mu Uganda ebiseera ebisinga mbeera nzekka mu mmotoka kati neewaayo akadde bwe mmanvuze Kampala ggulu nnyimirira ekiryandongo wali ku ddwaliro neŋŋenda nenkyama wengololera amagulu nenga nti nja kuyimirira wano bwe naamala nga nnyimirira emijeera nga nfuna kaawa nga neeyongerayo nali nkyama mu ddwaliro e Masaka ab'e Masaka ne bangobayo kubanga nga byendabye mbyogera nga nti ayina olugambo agenda kwogera bino ne bino temumukkiriza
0: nga toyambabo bambi olaba butamanya kyebala neesimusa abatamanyi
1: kati neeyiganga wano nayimirira mu ddwaliro lirabika by the way terirabika bubi bwolitunuulira but then bw'oyingira n'osanga experience endala nayingira n'embaale mu regional referral embaale ng'abasawo bo ng'abantu human resource nga weeri
0: kituufu
1: ow'ekiryandongo namubuuza nanga nti anti dokita gundi ne gundi wano babaawo nampa ennaku nemugamba neyirwaki nanga naye peter ti gwe twasoma naawe kati ye sijja kwogera linnya lye naye yanga gwe twasoma naawe nti n'obugezi nze nali mbasinga obugezi nga kituufu kyamazima yali atusinga obugezi naga nti kati gwe oyagala wano nze ensulewa mweri ewammwe nambyalwali nanga musula bwemuti kati gwe tunuulira wano gweoyagala nze ensulewa oyagala omwana wange asomerewa ti mwagala mumpeereza eno nti omwana wange asomerewa ti nze kati bwe twagenda okumaliriza ebigenderako kuba nali muga nti abaabongeza omusaala naga nti ok supposing baatwongeza omusaala naye mweno eco system omwana wange anaasomerawa nze ŋŋenda kusulawa nandaga ennyumba ezaali
0: ezabasaaloganti bwe naalwala bananzijanjabira
1: kati bwe twagenda okumaliriza naga nti byebyo bimuyina kale n'olwekyo nange nzijanga mugenyi nenkola kuba enkozeeko ennaku bbiri oba ssatu nange nenkomawo nti life eri eri kati bwe najja okwogera ne mikwano gyange abamu nangamba no but gavumenti ezimbye amalwaliro ezimbye bino ne bambrekingira down obungi bwa health facilities ezizimbiddwa ne mbabuuza
0: ku levo ki
1: ndoozi okuva ku nnya n'okweyongeraawo district hospitals ne mbabuuza nti naye ok bino byonna mubikoze juzi nabadde eggombe mu ddwaliro ng'ebizimbe ebikadde webiri balina bye barenovatinze ne tolina woosuza basawo dispensing systems n'amazzi water nali eggombe ng'amazzi gajja at a certain time era abalwadde nga bali

chenda mumusam kasisa satufeme fadesima mwewa nyoku wena nga mtu uliriza mwewa nyoku wena nga mchari kwa darabulu njinyo paka sawa zigena kuwela satu ezechiro onako uwalero chiwanja chabia mzanyo miranga bochotu batu ingide wukula vantino chukwela darabulu njinyo kade kabela kakuangula erango nyigasta biviri musamvu nya ugambie biri musamvu nya star satu hash osobola kubanga wewe wangulira emitwalo kumi n'emitwalo amakumi asatu nga bwe kifaanana era nga asooka ajja kubanga ofuna omukisa gw'okuwangula emitwalo kumi n'addako ajja kufuna omukisa gw'okuwangula emitwalo kumi asembayo ofuna omukisa okwewangulira emitwalo asatu so kitegeeza nti nno wano awasooka wewagaana awaddako olina okubanga ofuna wewagaana awaddako olina okubanga ofuna mu ssaawa emu tujja kubanga tumaze okugaba emitwalo amakumi ataano naye ng'obululu bukwatibwa mu siteegi ez'enjawulo okulaba nti nno abantu musobola okuba nti no muwangulira ddala obulungi nnyo so gwegenda mu maaso osobola okuba nti nonyiga nkugambye sita bbiri musanvu nnya sita satu hash bajja kukusalako sinja enkumi bbiri osobole okubanga ofuuka omuwanguzi nga bwe kifaana nkugambye sita bbiri musanvu nya sita satu hash ojja kusobola okuba nti nowangulira

0: empire jo nkugambye star 210 star amakumi abiri star anamusatu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary byonna nosobola kubanga obifuna ng'oli wamu ne bannaffe aba 22 bet.
1: Gemizanyangafa Mugwanga Uganda. Gakutusiwako 22bet. Katifune bitundu chikumi kuli chikumi yenyongeza. Kunsimbi zo soko kuteka kwa account yo. Eya 22bet. Osobola okwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug. Wewandise ngoyita kumukutu kwa 22bet.ug.
0: Yes, wewandise ngoyita kumukutu kwa 22bet.ug. www.22bet.ug. Osobola kwanti no chikoli ya darabunu jinyono. Osobola kwanti no wewandisa. Boba kubuza promo code teka mwechigambo Simba FM mnyuku tentono. Ojia kubanga osobola kwanti no chikoli ya darabunu jinyo. Kusaidi. Osende zote kako. Baja kubanga basi kumisa mwemi nchikumi kuburi chikumi. Ayane vongero kubanga bagamba batia. Ne vongero kubanga bagamba tino. Mizanyo jomi inji. Osobola kwanti no jibetinga weekend mwaji isem. Aba wangu demu osobola kwanti no mwa angula. Ate, tewera bilanti no. Neno wiki mpira jeji. Jenja ulo josu wano kwantino betting ako gwecho ino kukola kwa kwantino wesi gabulu unji nyo banafu wabatu 22 beti mbele nesu wano kwantino kutambuli ya delabulu unji akusaidi yeyo nenga gantino bwabato genze kumupira waluwe mizanyo mirai josu wano kwantino betting ako bwabato beti nze kumizanyo uembera ya abuli jona josu wano kwantino jibetting ako gula wamu kutu ogo urabe gwe wawu ugwa akusaidi yeyo chetu inzo kubanga tukutegeza paka sala zikenda kuwela satu weze chino wa mufumbe walusimbi woto
2: kanso nampala Yusuf njwanja chevye mizanyo na wali nguuli za webali nyo webali damu kulikeo mu weekend ate tukomye omukulikeo ati waliri mu lutindo Peter Kibazo Jabade ne no mukulu ngensonga bazitambuliza dala bulunji nyo imamu ngensonga azitambuza kali no tuza ate katife kubyambiza nyo abengo sobolo kubera ngo manya bulunji byonna bwe byabadde bibadde olere bigendo kwera onaku olwencha we tugenda kubanga tutamna enga jukira mufumbe ya kubulide dandi kakati kutandika ne weekend tugenda kubera nga tutumwa bwuti munamukisa owenjawulo oyagena ne mitwala asatu wali mu bingo masavu waddala munamukisa owenjawulo yagena ne mitwala meka asatu kakati 10 wano tugenda kubera nga tutunulira akyasobola kubera nga te yomu olio wasa ne nga tugenda kubanga tutunulira asinze okubera nga messages ezije nyingi obanga aje mirundi emingi kwe tugenda kubanga tutunulira wabanga azena mirundi esatu nga yasinze nga yagena ne mitwala eje 10 wabaze mirundi etano oba 10 nga yagaya ne mirundi ejo na yagaya ne mitwala eje 10 so baba babiri abayino kubanga bafu ne mitwala 10 so nga ate wasa tunajaba ngo omulake wina wali eri mukubera nga tukola chinga tuzanya ensonga ezo tugenze okirabanga mulezo kan na enzi nsindi semingi nyo naye ne kibanga kati oyajo kubera yo wasa tukabera lake owenja olokale no tukojukiza ndi nyega star 2 musanvu nyesta 3 ash nyiga okay teka mpini ngambye star 2 musanvu nyesta 3 ash teka mpini omalo jiteekamo gena kubera ngo ofuna message ekulaga nti webale kubera nga wetaba mbingo masavu ne Radio Simba kati kusaba bila chika 15 oba tusobola kubera nga tukamati uchayi nobudde okubera ngo yongera yo nyo tatuja kuba tukubulira agendera dala paka kiwanja chabe ya mizanyo maulire manji nyo naenga ku weekend je mwabadde yo tubera tukojukiza nti motoka zempaka ezabadde wali eri eggulu Duncan mubiru chikankane yasobola okubera nga damu ne design ngule eyo jukira yajitwa yajiwangulo mwako guwedde ne kumulugu yasobola okubera nga aje diza jukira no kwabadde okujukira Rajiv Arupareria mu round yeno yabadde vugibwa wali eri eggulu special stage yasose yakute kya kubiri wabula mu yokubiri najja nasobola okubera nga ajja nabanga akwate kisoka so nabajimalirizanga zao nabanga akuba mwana mulenzi go baita Alawi bwe kitwe kya tamde bwe bade betwale nnyo ennyo bwe tubanga tuva kawo waliwo ababadde babuuza ku Formula 1 manyama uli gagenze ne gatamani gatambula Formula 1 okubera nge jamu Africa obange ekoma mu Africa jukira kibade kitute miaka 30 okuva lwe yasemba okubanga ebeerawo waleno Formula 1 Grand Prix wali eri South Africa bebali abasaale nnyo ada mauli le galaga nti Formula 1 enejja kubera nindo akwanda bobachi ogera abanyumirwe nnyo balowoza nti balinga aganti ya mwaka gujja ejja kuba ejja ekoma ho mu Africa mu 2023 ingine ya Ryan Msindo ozoulira mu 2023 nabala abazinyumirwe nnyo obomoto kabuno mu 2023
0: abazinyumirwa tuba tujja kuba twesima
2: Rwanda
0: ndoza nti kubanga nakoze dente kateka okubanga ngendo okulaba ku Formula 1 kusaidia wale nali

0: nga wakatandika okuvuga Canadian Grand Prix nali nalengezeza kwa kufuna omukisa ogwo waliwo ebyatataganya ebyenjawulo naye ndowooza nti abwane Rwanda kiyinza otwanguyira
1: baali balowooza nti bwe zidda zijja kudda South Africa naye South Africa nalabye minisita waabwe ng'engeri gy'ayogeramu alinga akiise ensingo naye nga emikisa gyonna gyalaze nti Rwanda wajukira bawadingirayo
0: ne Rwanda already yalangirira yalangirira nti egenda kubanga ezireta infrastructure gye bakoze Rwanda etandika okulaga in fact bw'otunuulira Rwanda eyinza okubanga ekigendererwa kyayo kulaba nti nno esobola okukyaza buli muzannyo ku lukalu lwa Africa buli muzannyo oguliyo nga bw'oba onoonya omuntu alina okubanga akyaza alina kubanga agenda Rwanda kibakoze bubi nnyo okuba nti n'ensi yaabwe enfunda kubanga nzooza nti waliwo ebintu bingi byebasobola okubanga bakola naddala okusinziira pulezidenti waabwe engeri gy'ayagalamu emizeko nti ebintu bingi
1: ngaakola documentary kwekyo ng'amuyita prime minister naye ekirungi kyalina nti ne Kagame yenyini emizannyo gino egimu agitegeera kubanga emirundi mingi yalabwako Singapore yalabwako mu Azerbaijan nga gyali agenze okulaba omumotoka buno ng'agenze obulaba so basuubira okubeera nti wali eri mu bayita obugesera international airport saidi awo wobajja okubeera nga bavugira era mufumbe gyalayogerako infrastructure eri mukolebwa naye nga ne kata eri mubayambako nga kata then government ekirimu nnyo so myaka asatu tuzisubira okubeera nti ejja kubeera nga ejja mu ggwanga lya Rwanda bibe nga bisobola okuba nga bitambula saidi zeyo tuvaakawo katono ne tuba nga tetugenzeko olunaku olwaleero banaffe bano aba union boxing promoter bano nga batambulira nnyo mu nkola ya pikipiki basobodde okubeera nga bava ne batongoza enwana eziwera ddala 24 ezigenda okubeerawo ku kilabu Obrigato ennaku z'omwezi nga zigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno gwiniyo weekend eno wali ku kilabu Obrigato ngambye about 24 ezigenda okubanga zibeerawo mu bano nga mwe mulimu n'ababoodabooda abagenze maaso nga batendekebwa ebikonde nga balina okubeera nga batunkana abamu ku bavubuka ab'omugeto ababoodabooda mwegendeza avukana ab'omugeto bana ab'omugeto bikonde bino bibamaze ebbanga nga babibeerako ndabye waawo mwana mulenzi kifulu kya chifu kifulu nekiko nga beekanga akangamu abaagala kubeera nga beekuba ngumyawo naye nga banaffe aba union boda katulinde bagamba nti oluvannyuma lwa myezi ebiri bajja kubeera nga bafuluka nti bateekawo ebikonde bino baagala kulaba nti balowooza mu babodaboda musobola okuvaamu baboksa abalungi then abaana abavuka abali mu ghetto okubeera nga basobola okujja ne baba nga bagenda maaso n'okuba nga bazannya omuzannyo gw'ebikonde ku saidi eyo mu ngeri y'emu Uganda Boxing Federation ne bavaayo ne baba nga balangirira abakubi b'ebikonde 18 bano bagenda okuba nga batukiikiramu ebyo ebikonde ebya Africa ebigenda okubeera e Kenya abazannya ab 18 abasajja baliko 10 then abakyala baliko 8 tube nga tulinda Africa Boxing Championship ebigenda okubeera wali eri Kenya katulinde tulabe bannayuganda bayinza kuba nga bakola batya 18 ndowooza si wabi kuba otwala abakyala 8 abaami 10 wane Kenya okay maybe for budget eyinza okubanga ebekusazeeko waba obanga akakisooka ina wane Kenya waali badde olowooza okubanga otwala abasinga kaawo tusobola okubeera nga maybe qualification zagize nezibatataganyamuko katuveekaawo tugendeeko ate mu Star Times Uganda Premier League olunaku olwenkya emipiira egigenda okubanga gizanyibwa mu Star Times Uganda Premier League atube nga tusobola okubanga tumanya kusaidizeeyo mpola naye nga mufumbe bwegenda ku Star Times tuvire ddala wano kugundi ebikonde bakugamba batosibwa ekikonde nkuba nkukube Battle of Glory ngenda kuza mwezi 17 omwezi guno 2026 ku kilabu Obrigato kino nga kitegekeddwa banaffe aba Union Boxing Promotions abalwanyi bakuno n'abava ebweru bajja kubinkana mu raundi 4 raundi 6 n'8 abagamba nofuna tiketi yo ordinary ya 200 VIP ya 500 oba emeza ya 500 okuva ku mulyango oba kuba ku simu 0754 81 76 76 ekikonde kijja kubanga kikunywera kye bayise nkuba nkukube Battle for Glory bwato basobola okubanga bakutegeeza ku saidi eyo
0: olunaku lwenkya tulina empiira ebiri gigenda kubanga gizanyiwa omupiira wakati wa Lugazi egenda kubanga ettunka ne bidiko kwe kumukogo geno kubanga guza nyiwa of course lugazi awaka botunulira mwenyo linti awaka kumipira jaswedo kubanga azanya ndoza ya wangu lomopira gwa Tigezi homeboys na yenga polisi ya mulumba una bila ugoro za libiri kubwerele chukula ganti tanawa kuzanya muntu wali awo amanyi nasulo kubanga
1: kubawa kuba Kigezi echeo unyesa
0: so asamba timu ya Bidiko ndo zaka asamba mpira gumugo kanga achade ero mpira ogu ya sulo kubanga aguangula ya kuba timu ya nzijukiri ya kuba kataka goli za alinya kwemu agwe mpira gwe sulo kubanti na wangula uloza monti no neguno na guacha subro kubanga anono obonero akusaidi ego gumu kugogeno kwa nguza nyua
1: ya guli rugazi wali elimu mabira game yoku inifumbi
0: ya ntunga sazi agena kumanga achaza timu ya KCC gwe mpira mrao geno kwa nguza nyua ndoza monti no timu ya KCC guno tetuswaza wade ntunga sazi inayo wini ye emu awaka nzijukira wangu lomopira waka na ye ya wangula timu ya Mbarara goli ya liye mkubwere kwa mpira kubasa ulokuanga pagula wonga basamba awaka abatunga sazi na ye KCC kumbele jari kumama marunzi ya mulumba waka na mkubira o goli za lisatu kwemu uroza mtino KCC ya nivadida agena na wangula mpira guno mungeri yona kubanga ya KCC siwe vili ujenyo na ye mpira kubasa kubanga asamba nga achade timu ya KCC Square pass moto ya mkupa golu zali bili kubwerele gompira guasembi okubanga asambanga achande
1: yesevo
0: so aina okongera mu amanyo of course aina yo wini emu jasura okubanga akuba ya wangu lompira ya kuba timu ya URA e gole emu kubwerele nebaja nebakola amaliri ne Kigezi homeboys kati nebakubwa square pass so ndoza munti no baino kuongera mu amanyi kwa guno mpira bweguba lemo kuwangula ebibuzo bijja kutandika okubeera ebingi kusaidia timu ya KCC so jeje mpira ebile jigeno kubanga jizanyiwa onako olwencha
1: okay jeje jigeno kubanga jizanyiwa onako olwencha na yenga tewera biranti nga onako olwalero liji efunye omuvijirizi owa Centenary Bank ngo nagena kubeera nga atekamu obukadde bibiri mu buna bwataddemu chereza haba ye gase ku wanafu haba star times chitegeza anti haba vujirizi bayi nzo kubanga bajia mpola nda kubanga ukade chikumi buli na kubera nga bukola mkulanga mipira kasubire nti vuna alanga haba vuna njizi wake chokola kasubire nti mchimanyi kubo vuna vuno vubanga bugenda mu kubirabo sitegedde obulungi nnyo naye nga kale abavira mufumbe ne bavaayo ne bafulumya ekiwandiiko nga bo bavumirira nonya kigambo kya Luganda naye kale kanjogere nga bwe kiri bavumirira okulwanagana efujjo erikolebwa oba eryakolebwa mu mpira gwabwe vira bali bazanya ne kataka bakivumirira bagamba nti guno muzanyo bweguba muzanyo guina amateeka agagufuga abazanyi abawagizi ba referee bonna balina okusigalanga batambulira ne officials balina okusigalanga batambulira mu mateeka g'omuzanyo nga bwegubeera kiwandiika ekyo abavira bakijirire bakola ki ne bakifulumya nti bo basigadde abeewaddeyo okubeera nga basigala bagenda maaso n'okupromotinga discipline n'okwewa ekitiibwa Echo chechwani kuchainingi duwa kwa William Nkemba CEO wa Vira Kataka ne Vira game weyo Yalimu Efujo
0: Mwalimu tia gas Mwalimu kutia gas hao Omonji
1: Na yenga Kataka mulino kubanga mwete gereza nyu Kataka Efujo Timo muliba pia muliji
0: Katu
1: Gwemwe sasi, yali wonga msambu Oktoba
0: Katu sasire famire Ya Omugenzi Hajat Kasoga Sanyulukia
1: omwagizi
0: oyo wamaanyi nnyo yatuvuddeko ku maaso era nga olunaku olwaleero tusobodde okubanga abamu ku mwekyemmanyi kino weemulyawo enajja nankumbi okusinziira ku mbeera nga bwefaanana naye ngaokuziika kwa lunaku lwankya bagenda kubanga baziika wali e Buseesa
1: Naja ti Kasoga
0: Buseesa Bugweri bagenda kubanga baziika akusaidie abamu ku abatamujjukira mujjukira lwe bapangisaako ennyonyi okutwala abawagizi Morocco e Marrakech y'omu ku baali ku nnyonyi eyo nebifuluma nnyo mawulire ngaayogedde bannange twebaza nnyo pulezidenti okutufunira ennyonyi eno kuba baakola list list y'abantu abaali balina okutambula
1: kwoyo kwaliko neeno omulenzi mwerayide omulenzi wa KCC oyo atera okwesigalanya nti baagenda okujja nga gye ndi olwedda list yaliki mpozi baakuteekako nebakugjako naye koli mukusaasira nange kansaasirira eddala wano nveewo oyo konyumize lisiti eyo nange nsaasira kanso munnange Steven Setuba kuviirwako muzeeyi taata Nakabaali Grace Sentongo taata no yafudde lunaku lwajjo ajja kuba aziikibwa nomufumbo eno gyobeera eyo Nansana Kyebando ku kijja kya Festo Sentongo olunaku olwenkya saawa 10 so bakanso kusaidi eyo naddala aba UPU n'abaala mwena abali mu bumpenya ndi Kampala Advocates Asmani Basalwa ndi Kampala Advocates naye abalala bonna Steven munange guma ye ala watu wegeze soko mbulire listi nzijukira ngongamba nja kutuuka sawa bweziti ani yakujjako soko mbulire toseka abantu babulire ani yakujja ku listi eyo
0: listi eyo ntuuka nga bali mukolaki mukujja ndanga atya mbu president we gwanga alagidde mbu goveko
1: wama wakangamba azijukide nenga yii
0: nenga ti president we gwanga
1: agamba mufumbe yabavako
0: yabavako
1: pozi yali mukyala yakakugamba ko
0: bintu ebyo lwaki tetubireka
1: andi
0: omusasi agambye nti yawangudde lwali tamutegeka
1: yatabaddeeko yatabaddeeko kuba gwe nasookeddeko ddala ne mugamba Duncan mubiruki kankane gwe nasookeddeko ddala mpozi nga agamba ayinawo akalala kabada yagala okwogera kayinza okumanya oyo musajja ayogera mu kolosofu oyo ayogera mu kolosofu ayaka ayina akalala kayagala okubanga ayisaawo
0: ndowooza ono gundi Neymar Innocent ada agamba ayagala nnyo ekikopo kigendeko ewaabwe Busoga
1: kikopo ki
0: ekyaliigi
1: for now
0: nairo si yasembayo kitwala
1: for now osanga bulu kubanga Busoga waliyo oyo yalita nabakuzaalibwa kyemanyi oyo yakugamba naye waliyo nairo yaliyo gye bayitanga nairo omuliro yali nzibu nnyo
0: yasobola okukijja eno nekitwala jinja
1: kubanga tiimu zaaliyo naye nga baaba ate mu tayimu eyo kyali kizibu ng'eddiba linyooka
0: ddiba lyali zibu nnyo
1: nga linyooka
0: zibu nnyo naye nairo yayina abasajja ebiseera ebyo
1: ninawe nagirabirako nga egenda egwamu awe egenda egwamu baaba nga ebisajja bireeta eddiba neziwumeme zaaliyo zinaitiru naye eno nairo omuliro gye bayitanga nairo omuliro yali nkambwe
0: kati nno abasajja baayo abamu abaasamba bwobatuukako abamu gye bali eijinja balwadde abamu tebasobola nakutambula piira guno
1: mbiseera ebyo gwali mubi naye ate abamu kubazanya emyaka 15 emabega esente bazifunye lwakuba abamu bazikutte bubi
0: mpozi okuwangula bakola batya
1: nyiga star 274 star 3 ash nyiga oke teeka mupini bw'obanga ku MTN toyinako ka airtime naawe osobola okwera ngaoyita ku star 255 star 9 emu ash nyiga oke teeka mupini tukugambye nti tutandise okubanga tutunuulira ani asinzizza emirundi emingi 10 aba 20 deni ata 3 yoyo wenjawulo gwe tubaddeku bulijjo kitegerekese mufumbe
0: eri abalimi bakasooli mwenna okusiga kwata andisi dala bulungi nyo Export Trading Group ETG ekulete densigo ya kasoli enso enongo semu ETG M lukagemu ETG M bina emu kasoli ono akire bikabyo nabi walio simbieko wabi walio kuzisezako eranga bojiteka muntaka juki na nchino ine mikisa chikumi kuburi chikumi okubange sigeno egena kubange komera udara bulungi nyo agumire echeya eranga aleta eminwe ebiri oba kwesa tu kuburi chikolo atera cho ino kubango mayantino ameranga dala eminwe minene dala nempeke nga nene echisinga obulungi kusaidie yo tavundira ku kikolo okukutira business yoba kutira okufirizibwa sente zosobodde okubanga oteekamu era nga akulya wakati onna ku kyenda ku kikumi mwabiri kitwongera okubanga tukutegeeza kasooli ono asobola okubanga ojjamu ensawo ana mu ttaano mu eka enamba osobola okubanga ojjamu ensawo ana mu ttaano wefuna ensigo eno eya ETG nongoseemu osobola okubanga ogifuna mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga oba genda ku Container Village oba ku Farmers Mall edduuka MJ 15 oba 16 wefuna ensigo eno oba kuba noti 7 8 5 7 8 5 10 oba ku noti 7 8 5 7 8 5 ojja kubanga osobola kwa
1: mbagala nnyo mwebale kuweereza Mugisha Joseph best man kwa mu village deni wamala Brian na agamambu aseno mwajira bye sebo twajira bye
0: tujja komawo
1: nasi anange

0: Muli Busoga jetujia kubera nga tu lambula olusozi olw'ebyafaayo. Njagala kutangaza wano kumu abamu abasinze okulira ekyolusozi luno mulowooza bwe twabagambye tugenda kuwalampa olusozi ne mulowooza nti oba buli omu wa kuwalampa olusozi nedda kuwalampa olusozi si lwa buwaze si buli omu nti agenda kuwalampa anaaba ayagadde atera nga asobola yajja okukola ki yajja okuwalampa naye nga nebwonooba towalampye ojja kuba olutuuseeko era ojja kuba olulabye nga n'ebinyumizibwa obifunye ojja kuwulira ddaladala nga maaso ogo ogalabiza ku kintu kyegaali gatalabangako basebo ne banyabo kakati tugenda mu kalulu nga bwe tubatuusibwako KCB Bank Uganda Revenue Authority ate ne banafu abalala bangi
1: akalulu kafuusa akalulu akalulu kafuusa akalulu kano sika byabufuzi wabula kalulu kangule
2: akalulu akalulu kakutuusibwako Bulemeezi SSVUMBA nga ssomero lya Dene Boarding nga basomesa amasomo ga bulijjo kunaago mu mutwe era ng'omuyizi mu Senior 3 abeera atuula ebigezo bya DIT certificate mu masomo g'omutwe bakubire ku 0772 585 6 Satu.
0: Bulemeezi Senior Secondary School Vumba liyesomero lya DNA Boarding nga basomesa arts awamu ne sciences nga kuno kwebongereza emisomo egy'ebyemikono ebisale byabwe bisoboka songa ateera batumbula n'ebitone by'abaana omuli katemba n'emizannyo balina ekifo ekigazi awamu ne generator ekibafula ab'enjawulo nti abayizi baabwe ate kati babasomesa n'ebyemikono omuli okubajja okutunga amasannyalaze n'ebirala songa ateera abayizi bakola n'ebibuuzo ebya UVTab alino kyekitongole ekiluŋŋamya era ne kirawuna nsomesa n'enkola y'ebibuuzo by'emikono kakati baga nti omwana agenda okumaliriza Bulemeezi SS ng'eno ebbaluwa ey'ebyemikono agirina ne bw'ateeyongerayo era tajja kubeera nga mu nsi atamaasa ajja kubaako ne kyasobola okukola kale omugenyi waffe Mohammed okuva Rosform yagenda okwata akalulu era tulina abaana babiri bokka be balusoosemu olwaleero ogenda duwulira anyenyeza bwatyo n'akwata akalulu mwami Mohammed Masanso okuva mu Rosform n'asomerawo erinnya mangu nnyo
3: erinnya ono yeddira muso erinnya Muyingo Dennis
0: bwato yagenda okubanga yalusosemu ate n'abeera nga agenderawo obuterevu okubiri ne bwaba tamusomye abeera kitegeeza butegeeza seegu ya David Polycarp kakati tugenda mu kifuba knockout omutendera ogwasoose twabadde tubagamba bugambi nti obubonero oli bwakuŋŋaanya bwe busalawo kakati tubagamba nti eno knockout sibalinza nabalinza obutundu bugenda kukyuka nabo bwe mbadde muwulira ku mutendera ogusooka kati twagala okulaga kana akatundu kagenda kukyuka ekifaananyi tubadde tukuwa kyabakulu kati tugenda kuba tukuwa kyandukusabato
2: kutusibwako Rosform abagamba nti bere wankiza eri obulamu bwo ng'osula ku mufaso gwa Rosform bakubire ku 0783 10 69 72 okumanya ebisingawo
0: Mohammed kali wano ffe tubadde twogerera Rosform tujogerera taliiwo nannyini naye ye kali nti waali Mohammed twagala ogatewaawo kano ke katundu kaffe kennyininnyini Rosform katuusa kubawuliriza ekifaananyi ky'abakontani
3: abawuliriza njagala okubeebaza kubanga mutegesa amatu gammwe saa zino mugenda kwewulira kungule nange experience yange ndisanze olwaleero nga Rosform nga bwe nabagambye tukola emifaliso ez'enjawulo tukola high density plus saa zino yaliko nga tumulaunching olw'enkya era abo bonna abagenda okufuna omufaliso ogwo bagenda gufuna ku discount omufaliso ogwe mbagamba gugira mu sizes ez'enjawulo okutandikira ku gw'omuto paka ku gw'omukulu naye nga wogugula todamugula mufaliso ekyo kyo kyenyinza okugamba bannayuganda
4: n'omuzzukulu agusanga
0: kati mugenda kutongoleza wa
3: tugenda kutongoleza ku kampani
0: kwennyini namawojolo naye nga gugwasaasaana dda
3: era amaduuka agaffe gonna tutandise okuguteekayo
0: bw'ogamba nti agenda okugufuna ekyagufuna ku discount kikyetutegeeza ddala
3: ekyawa ofuna omufaliso guno n'okuba essimu yaffe eri 077
0: genda mpola
3: 077 mukaaga emirundi esatu 98 0 mukaaga okuba essimu eyo ogenda funa ebitundu abiri obisaliddwako ebitundu abiri ku mufaliso era wogamba nti Simba alo Simba nga 20% vegenda kwa

0: bwechiri ngaba twasubiza nti ku saa wazinoze nyini nyini chuma chibera chagala okugaba emitwalo 15 kuva mu Dotibo Logistics era che tugenda ko kakati tuzigaba muchere kubanga uli kintu kiri mu girasi Dotibo Logistics beba kutusa kesa nyuli okujaguza emyaka 25 ejengule
1: Elisimu enamba yino 0 musambu mukaga 0 0 musambu mukaga 0 asatu musatu 0 2 0 2 sigadde kanjerekera
0: tujerekera esimu eyo tugezaako gikuba mulujjudde wano ne tuulira nannyiniyo oba eyitamu era kye tuliko kati Gwena mukisa gwe tunonya.
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello, sir, what did
0: you? Tusa nisoku uliza anio, no?
2: Banange nange nesu yomba uliza aku. Yo, no, nakabo Grace.
0: Grace oliruda wa?
2: Banange ndieno mudisi kiti nakaseke chalo vati ita kako kakundi chivumu.
0: Chivumu?
2: Chivumu, nakaseke no disi.
0: Wetabye mu kalulu ozanye
2: banange zanye nazo tene zanya ngaja ki emeka ekumi nesifunane nesenye omutwalo gwange kati mwezize mune zanye juni esatu nusu kakaga naye mukama mulungi yebazibwe nnyo tweyanziza tweyanzeke
0: ozirabye oyina sente meka ezize ku simu bwe kuba 17 ku simu yokusangiddwa ako ebiri webale kubeera muwuliriza mulungi tukwebaza emyaka gino gyonongo uwuliriza
2: engule
0: kale basebo ne banyabo ne tubeeranga tukuzaayo kaakati
1: mubato
0: kale
1: kyalina duuzi

0: Kuhigizi chaba kubile ndulu basula wenkanachi. Diti sula wanutuwa abade tukuataka lulu kuruo kutanu ya kulazintu. Na ugendo genda, ugenda sanga wosole zigendo kuyamba. Mubweta afubo nabu olina. Tugenda kubu lirevi singao. Nesimu tujikuongere ya diti sula olabewo ino kuberanga otukira. Netuko mau.
1: Tugenda nesimba cosmetics kati.
0: Sula nonde owo kubirire tujja.
2: Sula
3: nonde.
2: Sula
3: nonde.
2: Sula
3: nonde.
4: Oh, kana kasera kakanayo chani. Asula gwe balonda. Asula gwe balonda. Alonda yakunganya.
5: Weza, weza, weza. Weza, Sula
6: Nonde.
7: Sula Nonde okuja kutusu wako. Simba Cosmetics, abakulia Simba Skin Care, Simba Habu Petro ya Mujeri, ne Simba Wonder Soap. Bakuja kuzilo musamu nya, 03, abili muemu, abili muenda.
8: Simba Cosmetics, baina Simba Skin Care, echizigo echijanja bembalave, uruumu, ebiguna, mabwa, tayiri, nendwa dezoru susu. Baina Simba Habu Petro ya Mujeri, ekizigo ekikuma olususu nga luwewevu endwadde ziretebwa ekibugumu ky'omusana kyokka ng'ebizigo bitangira abaana obutalwala ndwadde za lususu. Balina Simba Wonder Soap, sabbuuni ajanjaba ebigere ebirimu amabwa n'ensalika embalabe n'endwadde z'ensusu zonna. Baguddewo n'ettabi emukono awo ku Tabula Plaza okuliraana Colin Hotel okuweereza bannamukono. Ebizigo byabwe byakakasibwa Uganda National Bureau of Standards ate nga bisangibwa mu maduuka gonna agatunda ebizigo mu ggwanga lyonna. Abasubuzi n'abaagala okufuna ku bizigo ebya Simba Cosmetics mukubesimu noti musanvu musanvu nya noti 32 m2 mwenda noti musanvu musanvu nya noti 32 m2 mwenda oba noti musanvu noti noti mukaga munana nya 3 musanvu 2 noti musanvu noti noti mukaga munana nya 3 musanvu 2 ba Simba Cosmetics.
1: Bwetu kyo dotibo logistic agenda ka 15 jiwede ka tugenda ko 10 kakati wandi badde kati okasuka mangu tugenda okutuuka walinga tumaliriza ngemitwalo 10 giri ku simu yo kali kyobo ino kola nyiga kamunyenye 274 akamunyenye 3 sembya yakadala wetabe mukalu ngambye nyiga kamunyenye 274 akamunyenye 3 sembya yakadala nga kusimyo kulike 12 ni airtime wao nga shillings 2 mwatuwe wangu ya ateka mu ya afuna ateka mu uja kuvira mwao
0: oluna kuluwe ncha zija kuwa na kuzo mwezi 13 tuchitegeza tuja kuwa tuvuzayo mwezi kumugoka okugenda mu kodi kodi mama mama katigwebuli yenayina ayagale vyobulambuzi ayagale ukwe umuzako akasente mitwala anake kasente akasingira dala okuba katono mulugendo lwena ku 3 za tugenda okumala yonga kulimu kusula kwa naku kwa biro bibiri sicha teka aba mchembadde muloza tugenda kulambula lusozi lukana duwa lampa nedda okulinya olusozi kujja kuba kwa aba wagadde atayagala jasigala wansi walu na hero jja kuba olulabye ategwo sigalengo nyumirirwa wansi ngabanno balengera bulengezi nole nsongeyo tukwagaliza nawe kutandika okwewumuzaako n'amaaso go galabisaako ku bintu by'otalabanga. Uganda enefumbekedde ebintu nawe biwetekeddwa okubeera ng'olabako. Kubira Christine ku 0758-330-805. Otyo tuliwo.
9: Muyingo Dennis.
0: Muyingo Dennis.
9: Wanjeje.
0: Ogenda kutubulira.
9: Yejeje.
0: Mwogera nnyo ku kye tuyita akalira k'omwana.
9: Yejeje.
0: Era nkakasa tuwali atakamanyi.
9: Yejeje.
0: Ogenda tubulira akalira k'omwana kakola mulimu ki ogusinga obukulu ku mwana.
9: Sebo akalira ako bakakozesa kikakakasa omwana nti wakikeekyo.
0: Anedda.
9: Yejeje.
0: Ngamba nga tikanafuuka kalira. Kubanga kakati kajibwa ku mwana ne kabera akalira na ye kakola mulimu ki omukulu ku mwana mu butonde bwe nga tonaleta bya kukakasa mwana
9: akalira ako sebo kiwanuzi wanti omwana abali mu lubuto emmere mweita nga akula
0: omwana wabali mu lubuto mwalira mukalira otyo bonero ina busatu ne tujja ewa Seguya. Seguya bino bigambo byaffe bya Luganda ne omuntu wabata rumanyi ayinza okwesanga nga abuze.
10: Esim.
0: Omwana mukukula kwe singa ngamba nti yayonka bubogo mba ntegeeza ki

0: Umwana uyu nyina bwe yali amuyonka teyatuula kufuka mitula wansi kumuyonsa, wabula omwana yayonka nga ayimiridde.
1: Kibakitegeeza nti yayonka nga ayimiridde?
0: Kugamba maama we teyabeeranga na budde bwa kutuula wansi, wabula oluusa yayinza omuyonsa nga n'okutambula atambula.
1: Obulamu si kyekyokka kwekijja, ekyo kiri kimu ku binyonyola omwana ayonsa obubogo, naye mu kuyonka obwo waliwo ekisingako ekyokuba ekikulu, ekyo nakyo kwekiri, naye ekisinga obukulu ye mwana aba yayonka atya ng'oggyeko nti
0: omwana oyo nyina aba teyatuula wansi kumuyonsa, wabula nga tayina biseera kutuula wansi kumuyonsa nga kalidde.
2: Omulonda muyingo
1: kakati obata muyingo tamulonze, mbadde muyingo nja muwa mukisa bakulona nampa ekisingako mbadde gwe nja kumubonero, naye kata kulonze kati ngenda kuwa obubonero. Naye obubogo ye mwana okuyonkera buli waba ayagalidde ewatali mukomako. Oba okitegedde? Kiri kyoyogedde kigwamu bugwimu ebyo. Kubanga era embogo bw'ebanga eyonsa oba eyimiridde oba ekoze eki, ennyana yaayo eba eyonka. Naye kiriko taliiko kukugirwa, omwana ayonse ewatali kukugirwa kwonna. Ewatali kukugirwa. Okukugirwa bwe tukubagamba mu kutegeera okw'ennaku zino, omukyala bw'abanga akola omutujju, omwana tasobola kubeera ng'ayonka w'ayagalidde. Kubanga kiba kitegeeza ayonka omwana. Naye okuyonka obubogo ye mwana okuyonka awatali kukugirwa. Ne tuddayo ew'omutujju abalina.
2: Tugenda waani?
3: Ewa Muyingo Dennis.
2: Muyingo.
3: Wanyisewo.
1: Mutujju obadde obuuza bibiri. Obuuza kimu kimu.
2: Kimu kimu.
1: Kati leeta ekyokubiri.
2: Kakati tugende wano mulimu olusoko muno.
3: Yesewo.
2: Ogenda kumbuulira?
3: Yesewo.
2: Ebintu okubizza ku luzaalo kitegeeza ki?
3: Sebo, kitegeeza okubyesonyiwa.
2: Obubonero obufunye busatu.
3: Mbuyanziza sebo.
2: Kwata sebo. Owengabi.
0: Yesem.
2: Okujja obutefe.
0: Sim.
2: Kyeki?
0: Muntu kubanga akooye nnyo. Nga n'enjala oluusi emuluma n'omuluma.
2: Kambaze wajjeje.
1: Obawulira tuwali asuula. Ku mutendera ogwasooka ojja kulaba nga mwewuunyanga nnyo akuŋŋaanya gundi, naye wano ate ogenda kwewuunya asuula. Omanyi omutujju? Yagambako abantu abamu nti amasomero gakwewuunyisa. Waliwo essomero gy'otwala omwana ng'ebigezo bwe bidda beewuunya nnyo omwana eyayise, era bakuŋŋaana n'okuŋŋaana nga baga nti waliwo omwana eyafunye first grade, nga buli omu amuuza mwana ki oyo yaliwa, nga bagezaako munnyonnyola nti akaana akabadde akasiiwuufaawo nga oba okategeera keeko, nga n'abasomesa nabo bennyini beewuunya babangabaga nti ye mwana yafunye atya first grade oyo, kati era essomero ne libeera awo. Kata ni wabeerawo essomero gye beewuunya omwana eyagudde, nga bwe baleeta ne baga nti nno abaana bonna nga bwe baatuula baafunye first grade okugyako omu, buli omu yeebuuza ani oyo yagudde atya, awamu beebuuza yayisa atya, awalala beebuuza yagudde atya. Kati ku mutendera kwe tuvudde mubadde mwebuuza abufunye atya, ate wano mugenda singa kwebuuza yagudde atya awo ate. Otyo tuliwo
3: yejjejje,
1: kiba kitegeeza nti bongedde olutuwewe, tumaze okuwewa omukulu mu masanso naye akirabako wano. Otyo tuliwo
3: yejjejje,
1: nsingisira kaba kawuka akasangibwa muwemba.
3: Yejjejje,
1: nsingisira kaba kawuka akasangibwa mu muwemba.
3: Yejjejje,
1: naye ate bwe twogera ku masingisira ku nyanja tuba tutegeza ki
3: amasingisira
1: kunyanja
3: bibi biuka abavuye bibatiro tegesa kumalobo
1: ebiuka bibatiro tegesa kumalobo
3: yejeje
1: nedda nedda
3: sebo amasingisira
2: kuleni
3: biwa bie nyanja nga nga tebigeja
1: nga tebigeja chila alidemu
2: angizee
1: kumundi hey former sajja say wanotuzi kiza tuwele ogamba ato obonero olibu akunganyiza oboli yes, asinze munena obonero bubiri yabamu kubya iseo
0: ama singi isiro obo yogida kumayenga manina agaba yida kunyanja
1: agaba ira mayenga manine agaba ira kunyanja
0: yanzo simu
1: no bujayo
4: wewe wao
1: aha tuli uo
0: esim
1: tuli uo
0: esim
1: singanjogera ku muntu gwe bayita bigufu bigufu otegera muntu wangeriki
0: ku muntu oyo ekisoka abeda munene na inga ate mumpi nyo
1: aba munene nga ate mumpi nyo
0: yanza
1: bigufu busatu
4: Wewao.
1: Ochatulira batunka. Batunka. Neto mtujono. Kujono wakodi kwa update.
2: Amalirizo. Amalirize. Kasuka. Hebe chali update.
1: Hebe chali update kujana.
2: Hebe chali update. Kami ya kuwa mazeyo.
1: Tukirize tusoke tukuweko Trustmark High School wano temwera bila tuline Rose Form omukuru Masansu Mohamed atutemera obulungi bw'omufaliso gwa Rose Form neka akatu wano Trustmark Real Estates omutujukaji kubulireko ebifako tuchaline Century tuchaline URA tuchaline KCB Bank for people for better
2: Trustmark Real Estate babu lida abantu mwenna abalemerero okufuna ebyapa ku ttaka lyammwe nga mwale meriru kufuna letters of administration nga mwawambibu wake byobusikabwa mwe nga mwe taguku batu uza ugonjolo utakanya kutaka batu ndetaka aba Trustmark Real Estate elie bia hapa nenda gano mwe state za weze nja ulo ila bakiriza nechiwa anja mpola baina na mayumbe state poloti ziva kubukade bubili nechitundu kutuka kubukade kumina bubili ekachiri estate za bia hapa kufa kubukade kumina butano kutuka kwa bili mwo butano mpiji kampiri ingisa muhira town poloti za bukade kumi na bubili atenga za biyapa kalaji mkona estate bukade buno kutuka kubukada satu mbitundu ebilalaba ina etaka ili okulimirako okola farm ne business awamuno okupunta etaka na vyo babikola bayambako balandiro di okunganya sente okuvamba pangisa nokulabirira ebizimbe byammwe bazimba amayumba ebizimba awamuno okubayambako nadala mwabali ebweru nga mwetaaga omuntu omwesigwa okulabirira byozimba bawa amagezi ne ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa y'ettaka basangibwa ku Ebenezer House eri ku Chebando Road owetera awo enansa na ku Masitowa esimu noti musamu noti noti 2-3-6-8-1 noti musamu noti noti 2-3-6-8-1 Trustmark Real Estate your trusted partner
1: kare ne tulioka tulumba au wano tuchaline Rose Form
5: Chadala KCB Bank. Ekomi yawo mumanyi. Gwekula account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizobujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bilabo nga

0: pleasures of serving Uganda.
1: Banange salungu nebaza mukama nti wava ku mwenge. Tocha yomba, tocha mvu madu.
2: Ani agambye bwe nava ku mwenge. Nazula chika chitofu cha mwenge chene na kunywa.
1: Chika checho salungu.
2: KDB champion itonto.
1: KDB.
2: Mwenge gonywa. No sigalanga yegwe. Emini mujitambula. Oina vibe. Atengo oli musajala gikwambana.
3: Challenge champion itonto. Mulungi. Muomo. Gusenge jidwa mulungi. Mumbideza fenomu wemba. Bina kabala. Tale tahangova. Tale mela kumutue. Tamenya amenya muwiri. Osigaze chitiwa. Nofuna vibe. Wakakasiwa yu NBS. Genda kuduka Lionel kuyo kumpi. Ufune championi tonto kunusu ukumi roka. Ategu msuhusi. Kubaku 0 msavu 5 bili. Atanu msavu. Kumina bili. Chinana mbili. Oba 0 msavu mnana bili. Chinana mwenda. Nsavu mwenda. 0 emu.
4: Tuchali na KCB banka chadala. Akugamantino okusevinga kasente ngo kayingiza. Chichimu kubigendo kuyamba kutuka kubiroto vyo. Ogenda chiko lango gudeo ne account ne KCB bank. Ate ulogula wa account. Bagenda kuwa mkisoko wangulila ka airtime no kuwangula data. Sako no, no kusonyua. Obobu takujia kuka charge kwa nango jayo sente. Okumalila dala banga liya mieze na. KCB bank for people for better. Enkula kula na jisembeze kumpi ngawe kwa taku KCB bank. Tuline Rose Form na Agata Kao. Ate tucheyo ngera yo tugenda kuwa wabacha imiri.
5: Ok. Watu uliriza. Echikule chilale chile kumifaliso jafe. Tupate tuina 30 days. Kuo mufaliso muna kwa asatu. Tukua sesi inga. Tulaba chitufu gusu tinze nizizo. Fenga Rose Form de tutunda butunze mufaliso. Tuchikiriza nti buli customer agulomu faliso abako nensonga lwaki agulomu faliso. So tutunda migaso jamu faliso. Gwede tutunda butunzi kuteka mifaliso mukatale. So tupade ne promotion ya rwani ingesawa zinu. Na tukuwa mfaliso kwa jamu duka nukula. Nukutuwa ni tukubile simu ni tukubuweza chitufu mfaliso kwa kuzo umulimogo kwenjini kwa wado ya gara. Kwa tukiriza umkoro kwa kwa obo mugaso kwa kwa. Ugubate guatu ukiriza, tuguchima, ntukuo mfaliso umulala. Chibade chiruwa ningo mwezi gunogona. Kati mfaliso jenjo gira kuwa nwa manga. High density plus. Uduru kukua, tojia kwejusa mfaliso umulala. Tukua pocket spring, tojia kwejusa. Nadala goa hotel. Haba ntupajia baba yunida o evisuro vyo. Mwesu ongo yunio mfaliso yunirunji. Tuzo jibaita pocket springs. Tuzini sawa zino. Isema.
4: Tweyanziza tweyanzege. Kakati ni tukugamba, tuwakalo kuwa kuminzani webacha ime lidewa no, nga koja ajini.
6: Njagala kumanya.
7: Aba kontani, bayi ime lidewa chakati.
4: Bayi ime lidewa chakati, diti sola yewele wa kutusa kuburu njinyo, diti sola na CCTV kamera. Tukugamba tutia. Ebintu bingi nyo, biwetago kutambula no kumanya, netulema kule kama bega. Okugeza, DT Solar ne CCTV kamera uliriza chetukugamba kubo bagamba nti bano weba kugu era abamanyirivu mu byamasanyalaze genjuba aba DT Solar ne CCTV kamera ze nansana ne ku mulundi guno bazze n'ebipya bingi nnyo baleze solar systems ezenja wulo enungi dala atenga ziriko garanti ya miaka mukaga enkola ya Germany na Finland. Bagamba anti solar ezijude nga ziriko buli kimu gamba nga matala okuva kulimu ne kuza matala amanji okugenda ku solar eziriko TVs buli size yonna radios woofers fridges ezawaka neza business pasi amatala gomu compound ne kungudo emizinda alo ja solar ebeyi bajisazi kakati nokutesa mutesa mu season yeno eyengule mu matabi ga DT Solar gonna. Bali na kamera zenkesi inga ziriko ne alarms eziketa business yo awaka amasomero munimiro na walala wonna oyagala batunda ne chimu ekimu singa sola wabugula da sola yo neberanga yafa leka government sola yo naye yafa enzo kupanga yafa ko katundu butundu na kaspe yako bogera no kafuna mu DT Solar sola yo edamu ne kakalabya ejayo chinawadda. Kati bakuwa ne solar panels, bakuwa solar batteries, bakuwa hybrid inverters, bakuwa solar MPPTs, controllers, bakuwa lithium batteries, ne bakuwa solar alarms, nebakola water pumps kumu abalimi osobola okufukirira ennimiro yo ngokozesa sola kubanga byonna babiri na pump ne sola zako baina fridges baina woofers na buli kalonda yenna akwatagana ne sola kakati basobola nokubikuletera nebakubikuwa yalingira nosasulanga bituusa woli nga namasanyalaze omazo okugalabako abaditi sola basangibwa nansa na kuwaima road okulirana base hotel baina na matabi agasoba makumi abiri mbitundu byegwange byenjawulo bokuba simu eno obera obuuza bubuuza n'obabulira ekitundu gyoli bajja kuba bakubuulira nti awo woli ettabi lyaffe erikuli okumpi ttabi lino era bona ogendawo bajja kuweereza obakubire ku 0753-094-6 tugambye 0753-094-6 mwebalo tuwuliriza
0: kale DT Solar gyekwatire ddala ejja kuba ekuwa sola entuufu kakati tusigaze dakiika ntono nnyo dotibo logistic emitwalo 10 nno ejijje ku simu yo wandibadde kati onyiga tuleka ako sendu nako 12 kati nyiga ogenda funa 10 akamunyenye 274 akamunyenye 3 sembya yakadala wetabe mu kalulu ngambye nyiga akamunyenye 274 akamunyenye 3 sembya yakadala emitwalo 10 jijje ku simu yo osobola okutambula ng'okaadango mmeganya amazeemu ekigo Oscar Nsobya okuva UK agambye abakontanyi baleero bamukyamudde olukontanyi olw'okuba baluguddewo bulungi era mwebaze buli omu amuwadde 3-3 mweka abakontanyi ii muyingo musike nkya onoogenda wali n'otemesaamu awo ku nnyama ne weeriira
6: so mwami Oscar Nsobya tweyanziza nnyo
8: Sebo mwami Oscar Nsobya tweyanze nnyo tweyanze
0: ge togulemu ekigere kyente kuba wagamba kikuwoomera
4: Tuwagami nga koja aleta updates banange mu wiki eno lwaleero tutandise mu butongole ama company n'abantu bwe sekinomu abandi mu bulamu bw'emirimu gyonna abantu batandika okukola ebijaguzo nga batandikira ku kye bayita silver celebration eyo giba myaka 25 yejengula omwaka guno tujja kwaniriza nnyo abantu abasiimako musiimeko ku bantu nga abantu bakyali balamu okusinga lwe munaatendereza nga ki kale tujja babulira kojagenda babulira esimu kosobola okuyisa okusiimako ate bannamukisa banaaba nga basabye nga beesabidde tujja bawaako mukisa okulabikako wano nga basiima mani nti engule tukute kuma company manji abakontanyi tukute nao hiza nukubela bubezi nga engule inengeriji ya chusa familia yombi kwa tagana na ulimi kugenda kubela stage ya kusima kutusi za dala atiru tunakwa tagana na mwi abagalo kutwega taku mkusanyuka tugende mkodi mama ye wanavela nembaga yo kujaguze miaka habili mweta
0: jijio kusima kwa mirundi ebiri waluoli agendo kusima nebi gambo mwemba simye nyo kuwaba na Uganda bafeuba
4: na yabo bulijo batusima
0: mwemba likuwa angali
4: ereme bulijo tubade tubifuna
0: isimu jemba ya mobile money kakate namba yenu guagama mbundo mwemba linyo mwemba likuwa
4: tuba tugamba abantu baze bakwa
0: nga wali weba wanga
4: otyo mwujo kila miaka jyo kuwanga abantu nga bawanirira engule naye nga bajiwanirira mitendera gino abasasula emitwalo 10 abasasula 2 emitwalo 5 n'akakadde twabayita ba moyo gwa Luganda mwena gye muli mukama Katonda abongere ebirungi bingi mwawanirira olulimi luno mukasera lwali lusingo betagira
0: era amanyaga manja kubanga isano ku listing amba ona asimye bwati ona weleza bwati kali tubalindiridde enamba yeno 0782 95 6 7 njidamu 0782 95 6 7 erereta Wilson Chigudde bobo sindika elinja kubambula babulungi nyo ebijujuru tota wana kuba embo atena kwepikira danedda ibantu waladda kakati tweyongeddeyo abakontanyi bakagendako empunguka 3 n'ekitundu neze zenga sega semu wano ziri 2 olwokusa teruna bakugwayo bwatyo nno muyingo Denesi konge ya kukubo uwomusu yalanze emirundi 3 nafuna obonero 9 sura nonde ekitundu ekisose obonero 6 bwe bobonero 15 Segu ya Polycarp David yalanze unafuna obonero busatu sura nonde obonero 11 ekitundu ekisoke ekitundu ekyokwete tuna bakigatta awonno obonero ne buberya ddala 14 kakati we tugenda ku nduksa enenduksa nazo za kagenda ko mpunguka 2 zo b3 n'ekitundu 2 n'ekitundu 6 n'ekitundu eranga bwatyo mu namulanda bwatyo no mwana omulangira suna Yusuf ndukusa ya wa musu teyalanze yatunudde butunuzi ekyamweganyi abatoba ekitundu ekisoso obonero 3 songa ate nantumbwe peace nazze kuli era yajjidde ddala kulya yasobodde okulanda n'obonero 6 abatoba ekitundu ekisoko obonero 11 bwe bonero 17 bulala bujja
9: Chadala ne kesi banka ekomia wa mumanyi gwebula account yo obateka yo sente okusobola kugizo obujja ofuna omukisa okwe wangulira bira bonga eya time data bundles okuteka yo bokuja yo sente

0: Tuandi kuwadama geziguwe na bobanga ozanye mugundi wade busente nkumi bili busente butono na yeto busula busuzi geza huku veranga olinda ko playing time wande veranga gomu wanguzi
1: ono chira vika
0: wade nga tichichu usa
1: uruo mkazi ya msabi ye zemvi
0: tichichu usa chitu funtino ye chuma chivachima zomuraga nga ye muwanguzi tuwagala kweba zanga kojebu agata agata mizani etubulire banabagude ulu na kurualero nyongera bategeza bakodi ya nzi atena mwe abagala okubera walimu bisera bye bya second rengo cha somango nyumirwa nyobulambuzi eranga buku na iyo kuva wa mumaliriza ebala lyeryo ne hobby mwe muchita hobby ekintu muntu musabera kone ekintu che kya yagala nebo ogendo bye tegereza yali banna Uganda sibingi nye bintu bye tuba twagala ebinza nokuwula ku bantu abalala ekyobulambuzi nokumulako nsaba otandiko chiteka nawe mu bintu byokolerera ojja kisangamu enjawulo kakati munsi yaffe Uganda waliwe bintu byotekeddwa okulabako nawe Katonda nga akyakuwadde obulamu naye tojja kusobola kwesitulaga ogenda obirabe ku lulwo naye bwona otwegattako twatandika dde ensonga eno mu mwaka gwa 2009 kati teebereza eno 2026 weebuuze tutambudde ensi mmeka naye naawe obudde bwonna bw'ogira otwegattako ate n'otandika okukungula essanyu n'otandika okutambula naffe bw'obanga ekyo kiwulidde ogenda kuba essimu obudde buno Christine ayinza okuba nga yebase naye bw'ogikubako 0758 830 805 bw'obanga ateriiko nabo bantu ayinza okuba nga awumudde yejeje akyawulira ojja sobola omukubirako nga ayakava kumpeo nawe nawe nayagala okutwebazaako n'okusiima mu ngeri enjawulo ojja kuba ku simu eya jeje 0708 48 5 nkugambye 0708 48 5 mwebalo tuliriza sebo Rose Form tugenda kakati twagala okwebaza okubeera ng'ogumiikiriza waze nungo oli mu bwangu ogenda naye nawe olabika owa okiwera obujulizi nti bw'otuula mu ngule toyinza givaamu nga tennaggwa sebo tukwebaza ate tutuusize n'okwebaza kwaffe eri Rose Form ekitereke kya Rose Form kyeyasuubiza ennyumba y'engule tukisuubira nti yagamba abakontanya balituuka ku final bonna n'endukusa zaabwe buli omu wakufuna omufaliso oyo gw'okiddamu abantu ne bakakasa nti ffe bye twogera
2: buli muntu onna agenda otuuka ku final nangule agenda funa omufaliso ogwa Rose Form ogusinga obulungi
0: kiyitirivu
3: gy'ebisubi bakasuke
0: bw'otuuka yeeyo obajjukiza bujjukiza aba Rose Form tera tuli mu Buganda wano bwebanaba bakalubiriddwa okitegeera obaleka bulesi tokinnyonnyola obagamba nti ekibi ky'omuntu omuganda wano agamba titotendereza nga nswa kuwooma nga tonatenda nkuyege ebumba ettaka bwebanaba tebakitegedde obaleka bulesi tofa kakati
2: tuwomukawange yampadde obubaka
0: otyo
2: tukozesa nga Rose Form tulina abakozi kasanvu abakozi kasanvu tutunda mufaliso gumugumu kitegeeza tukontributinga kinene nnyo ku ebbanja lye tulina nga Uganda tuyina ebbula ly'emirimu
0: otyo
2: kati nga Rose Form tulina abakozi betukozesa essaawa zino n'abakyasaba emirimu tulina kasanvu ne tulina empapula ezijjobu zikugeeti buli lunaku
0: nga zisaba
2: mirimu bonna twandiyagadde obbaleeta naye oluusi kiva ku ngula y'abantu ey'omufaliso
0: engula gye bagulamu
2: kama wange agamba nti singa bannayuganda bagula omufaliso gwa Rose Form kisooka mufaliso gukolebwa munnayuganda bangi bazeeko mu factory yaffe balowooza bachina fe abakola emifaliso
0: amwe mugikola
2: fe abakola muddugavu okutandikira ddala eri mu manufacturing omugaati gye

zisinze okuteba muli gizazo jeziri leni zetebe goro 11 mpira mukaga Sporting Lisbon yakateba goro 22 mpira munana zezimu koze zisinge okuteba muli gi muziri campaign ye bigwera wa nkugambi tebe sinka nanga kogwe gusose neyo Sporting Lisbon esinka nyeko ku timu zo mugwangira bu Faransa sat zone okubyo mbade ne PSG taina budi Terin A labayo A ndayirira chi kamera teri umwalinda bi shaki wangi ibe ma utubanga nti uliotia miro wangi uliotia ema wangi uliotia abe ma utumunda biri nyuma damu hiruda mumunda biri nyo nyo nyo mawutu mwari kwera kunga mutumbu sita biri tano tan sita chenda mubiri sita emu hash nigipi sara yes urumbera antandi se iraga mununti antandi se sita biri tano tan